a ke dumedise basotho ba heso go seng go gotla go seng a moqebelo nna lebitso la ka ke Tumelo fane ka ke Mokwai ke le dumedisa jalo ke le kwano masomogolo maseru ke dutse gano letla godima thaba ya Avani e le mote nna le wena re kopanang go le na le monate Last pick easy. Le go tlaleng ka jwalo go tlo kwano horeng ena boraro. Ka le tipa tipe go ya horeng yane ya botshelela. Ka hona ke o mema. Hore wena o be le nna. Ka tlo tla ka tsamaya mmo. Ya ho ya kena kwana. Horeng yeo. Tloile monnati o le ka ntle ka re ka paka rona ha ke re khotso khotso radio o ba ntratang le ba san rating Or I love you. One motho a ka baratwe ke batho ka ofela ngwana message helete. Nne o na le hona. O re gaedi ena o ka e fitisetsa kae kae. E ba o tshwetsa hore ha ke na o mamela motho. Tsha mabakati a tsirwa nkwena. E o nne ke sa tsebe. Zolaka Kitumelo Faneka Kimukwai Hai Sugi Si Point Hage Sabisi Kapawana Wenyonyo Bisa Kitla Si Point Mazingwama Abashangana Banana Good morning, good morning. Khoso. Ka se bo kwa ke mokwena. Remona, remona ka wena. Wena mosotho wa iso. Mela ka jeno ka tla le thagola yo lo ka o tseba hore ha e setlwa elo ke molao o re go thumetse tsena ka di fela Mr. Mulapo ke a bona Mr. Mafrika ke a bona LSKT ke a le bona Mama Malakwani ke a le bona lona botle ba o ke tsebang kana go ene he ngwana mme di tla hlele le khwatento za lona bo mmengkune bo mmese bolelo ka ufela lona ka nnete ka ufela lona empa hopo la ngoli di ntho di tlaloka ha ufinyane di tlaloka se la gata tshe di tlaloka ke a tseba go mele se ke nna di fono nya ka mane ngwana me matle e mang e mingata ngata empa ha bona thinga ba ka yitsa e mingata yona ka nnete e mingata e mingata e mingata Ka tla tlamela tla lukisa o bona gore na tsotlhe di nepala jwang ke a le bula le nala ka jeno

ka dinako tsohle Jesu baba le nna di feeling tsa fura sa mogolo wa mane le metso e metlano ka dinako tsohle khantsa tsa matsama jalo ka mmino e le mmino wa ne ile nga shongwana mme ka re ke tla o nka go qala jalo ka mmino na the gospel e le mona metsosu e le shome na metso mihlano ka mora hore ene e boraro nya ka lambohle moloki o tlile

tso tso ile show me le metso robong ka morahore ne bana ka morahore ne ya robong pina se go gathetseng tsona tse monnate ka nnete ya o seng ha letsatsi la ka jeno tse hlangkwano handa tae ka sebele hm khala to sa bolela ngwana mme re to setsa ka gore nyela go tshelela hantle re di sa gore nyane ya botshelela ke go utle ke eng ke motho a bitswang a Mark Anthony she meant me

I can still see your face. Barbara Streisand, Andrea Bocelli, e Monati Jweti. Pakeng sa batho ba babedi bano he ngwana mme from Italy to America bathong bano ba babedi bano wow tsatsing leka tseno he ngwana mme e tlabe le ditatile tsa batho ngwana mme go etswa dipop-op strateng mona he go le monate ba banka ncena pele o di utlwe botlhoko ka nnetho bano ba be tlabe ya beng ka bona metswalle ya bona bo mang ba ileng ba ba tseba ka nako yo e telele ga ba bangwe ba tlabe ba thabile ka ncena ba bangwe ba tlabe ba kwatile ka ncena sentse re tshogere mesebetsing ene mmedi e tlabe e tshala letsatsing la ka jeno e se ka modimo e ka ba ene ya ka etelelang pele ya tsamaya gantle ee ya ka ya tsamayang gantle go sena le lebele e tlabe re le saetse e qetelelong ya letsatsi gobane botlhe kago fela ga be re batla go dintho di etsagale ka mokgone paetseng e le gore e tla re ga re a goana re tshwarere ee mosebetsi wa letsatsi la ka jeno ona go phethile o phethaetse ka tsela eo neng o tlameya go etsagale ka teng e tla re bona mama go sana he ngwana mme ga tlabe rere moona re itla ra feta mme a re fetile gantle mo re yang teng ge nne re le etsang ka yona tsela ena eno jale go lona batlabe bankana tsatsing la ka jeno he ngwana mme ee nkanang gantle nkanang gantle se ke ra utlwa o thoosane mona maqhama sa gauile sa gauile maqhama monaona botsa gona wa boile e tsala monaane gobane mosadi o tlaba ga monna monna ga mosadi bola ga sa tseba gona e leng yena ya phosona ke mang ke ntho e le gangata ya o kena ditabeng tsa batho ba babedi o be bogareng fela mona o seka wa ema o nka letlhakore ya phoso tlo mo supe ao no mona monna o phoso mme mo nako ena ya phoso mone o sa tlameya bo ntse tsena le tsena le tsena ya a nang le tsebe go utlwa o tla utlwa empa se nang tsebe a sataladitse molala o tla ga ga boinnete nne le ke ena motho a qadile ntho tsena ela butleng ke go a letlile mona le re ke tlile mona bane le ga baneneng le na le qhobešano le batla motho a kenang dipakeng jale keeng se ka mo hulantshang mo mameleng ona o reng ga a tla mona o tlatlang ka letlhakorelang mang kapa mama o tlo leka go bopa tlo leka go bopa kgotso e teng dipake mona ga ike ga o tsamaya strateng mono go o galele ga o tsaao mono go o galele ele lapane na le thabile lena e se bontse e fereletsanwa mono ngwana mme ditlhapa eno obetsaeno obetsaenore nna ke na le tšhelete yaka nna ke la butle butle lenyalong mona wa elwa tšhelete not unless ba mogau tsena ba seng ba kena manyalong ba se ba kena manyalong ka taba tšhelete shebile tšhelete tšhelete o tla e lelekisa o ke wa ba e thola o tla bo ošwe o ntse o e sia lefatsheng mona ga gona motlha o tla thwe tšhelete e fedile lefatsheng mo ka ga ke yone e sebetsang fatshe mo ga o tlhoka papa oreka o ntsha tšhelete ga o tlhoka eng o ntsha tšhelete re a šwa re tla e sia mona ga se a bo tšhelete mono re tla šwa re tla e sia mono wa elela ga ona motho a sa ya rateng tšhelete e mongwe le mo rata tšhelete so o se ka nana o tla ratela motho eno wa tšhelete gomme o tla mo rata okay fine o tla mo ratela tšhelete but o sebe tšhelete eno a se ago ga se ago ke gae ga o fa o tla o fa mme o tlo amogele gorena o file 10 rand o file 20 rand amogela e ne be se le tsekisana ditšhelete ka ga matlo ka mona nna ke sona sa o amogela bokae nna ona tšhena ga soge ke dijo ga so etseng a e tswetseng a butle butle butle butle butle butle ngwana monna butle ngwana monna ka tlong ka mona go na le ya dilebagang go na le ya dilebagang ka tlong ka mona ande wa itseba gona dilebage nna ke mang ka tlong ka mona wa itseba gona ya dilebaga nna ke mang ga re no tlhoke go nne re potapote re ya kwana le kwana ga ba ke a thiwa ke a thiwa a se ke ka pota mafuteng ka gutla ka thiwa fela ke itse ke a thiwa
Delivery di a le tsa bona di hla ha o ma. Ke ding yena motho a tlamela gaibe wa di wa deliver. Ba le ho luna ba tla ba ke nna le nka jeno. Ke le fa bine. Nyala rang hantle he bana ba mme. Le shaba le hantle. Sa ba ba so.

Steve Keka no sama jolo le nana motivani sebabatso sebabatso tia mona ya tshubalo mona tshubalo tia mona tsamela utisa uti tsamela utisa uti utise o mongi lo mogata ke go ile wa ipetsa go he ukwao bo tlamela utise mona utise mosadi o tla giba ha o ka tisa hantle mosadi o tla giba tla ipona hatsa le ena ka mono ngwana mo re e tle ke mosadi ga la o sa tisi le no wa go tisa ka mono e tsa o mosadi eno a gibe ha o tla o fihla fela a gibe go go a utlo go wa mo dite ngwana mo a gibe mosadi eno a gibe a gibe la ga tola hao. Nakatola hao, Babsi Mlangeni.

0: Mame di dume.
1: Se vas laka?
0: Vas laka.
1: Ay la le, do la moya le fasi?
0: Ay, e ya kona tati.
1: Ma, ma, e ya tava se kwa la vas laka.
0: Nadi?
1: E ya tava se kwa la kwan.
0: E ya la. E,
1: mse uti mole na nga pata musa diwa he mwa. Kwe la jifika mwana amatala. Che, jifika mwana amatala. Che, jifika mwana amatala. Leba jifika mwana lebo.
0: E ya la.
1: Achi, half past four and that debut awo no bulimu baba cha banana la bashanya ba o le dilo mo sane de tsa cha tsa ga tsa
0: ah mo ni ke ba bona mo ala mo pela ka ga jing mo
1: e pela ka ga jing ka tsi go buka ntso mo ke si ka o di bua taba tsena o bana ba bo mushana tsena la ga tsena le ga tsena ga tsena le tsitse na go se di khutla mantri go bo ha mo tsela go bo hloko a ngwana ha wa le yalo yalo e ba o ka kukuwa wele o tla ne a o buile se batho ba na ditaba tsena tsa gore na ngwana ga o jwang o setlo bo buile se bonolo fela no no segete a seka bana maya ditaba tsone ka o fela ka bakgolo yo ka ngwana ne ke le batho ba batsadi bamamane fela go ikagala lo o bo a sa ma mo go sia bona batho ba le na ha ya le sotho re di le di nna ne ke ba ya re le ba fa tsela
0: le fa tsela
1: ke ba o kae kana go di tsi go le ba tswa
0: Ham, ham, ham.
1: Aga bapalen kakolo ya gore pebelo. Ke feta ke le se go mo afa go. O jo o ile ne mo wa sa tsata u. Ha ona le ba ga o bona ntono wa mmone. O mo khutlwa mo lo ka. O mo mesika gete ka ntle.

0: 021 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9956 9 Ora mi sena se ka tswa mona tlo tlo tla phela monate ana jena u tshitse mmile fela mona mo di ha u tsibona u tsare ngwetse ba le ile mantsi bua dingi solo go ga ga u tshelela mona u suku di first rate tsena wa a ha ke na u khona ka nnete ha ke na u khona bo lo bona se hlosa ha u sina parafini ya be sa hitaga bolo dutsi ka tlungwana mme o itsopile wa tsetse hei le re gona ntse re se tshaba jena segame oho ke a gola mr molapo wa tsheya mono mading wa kwa ntsaga ka mokgwa o tshabang segame ka teng ke ela ela nna ke a ipaballa ntate nna ke a ipaballa ga ya bona o se tshabe segame se tla o kakasa se tla o bea fatshe mo ka o dula fatshe mona o tla dula o tlwele gona re apare ngwana monna o tlwele re apare gobane ntho ena yona ga re e tshaba ga e tshaba ko go tshwana o lo tlhapa mona bana ik ga o lo tlhapa go seng o sheba gona gana mahita ga e ne e futhumetsa ka mona na a keneneng o sa bo fumana o se o dutse pela yona mo tshwana le maobane ke gatsetse ka mogao ka mona ka mokokotlong ke gatsetse ka mokokotlong ka mona hitaka le ja ke e besa mona ka e fugalela ka ga ke futhuma le theke mo ga ke futhuma le theke mona ngwana mme ka go too ga ba ngwana ya morago jena ngwana mme maria jena o tlameya gore re fumane bo ntho tsena tse tiisang tsena tse etsang go motho futhumala o ka ta go tlhapa mona o itlotsetlotse ka yona mona ore bana bana ba o gabe bo maoto mona o tsaya o ka gatsela maoto a le ga o sa tla futhumang wele sone ke batho bana bo arthritis bana e keo ole o gabe ngwana mme o gabe ore ba o gabe ga o iraba ke ba ba utlwa monate o ba utlwa o futhumala o tlo ngwane no a tla bogabeng bela a rata go gaba mono o re tika ga dikobo tshwabelele ka moo ga o hema mona o hemele ka ga dikobo ka moo o hemele ka ga dikobo ka moo ona o ka hemela ka ntle ka mona ntse o latlha motshesong ntse o latlha motshesong o tlo wa bale o utlwa go futhumetse mona futhumetse mona futhumetse mona ngwana mme ke batho ba bantse ba kediwa kapi o ka pikeng o ka pike thipa kwana ba ba gobalwa ka diwa kapi o ka pike yone fela e tswantse ke yone fela e tswantse okay je la ditse bantho tsa lona ge tla reng re sa ipopa ge ntse re ganna ka mmino ntse re ganna ka mmino ngwana mme ya le taba di teng mona ngwana mme taba di teng mona tse ipotsa gona banna bana bana ba basotho ka mane na ba ba ngwana jena ha e le mona South Africa borwa e halefile kana-kana South Africa borwa e halefile ngwana mme e halefile kore e halefile bolo go bonala le bona e ba kgutlisetsa molamo sefateng o bonala ba kgutlisetsa molamo sefateng gobane kae kae Ghana mane 2020 mang gana ke 20 mang le Ghana le yona ile ga ge banna ge batla lokisana ga gona banna tswang ka mona le ye gabolola kwana bole South Africa borwa le yona re butlwye ga e kgutlisa molamo go kgutlisetsa ka Ghana le gona gotlelang ga bolona banna gotlelang ga bolona kwana e ba Nigeria ka nkane le yona e tseka ka mane ngwana mme a re hei gutlelang a bolona kwana ga a lokisa mona bole botso ko gona a le lokisanagana ke gantle go e be le tebela batho bole ka South Africa borwa mo ga re tsebe ngwana mme la e le mona go ntse o tho basotho jang wa sathima ga ba etswe letho e sentse le go le bona mono ba bateng ba dule le malala a laotswe ba dule le malala a laotswe bane ga o tse ba rona se tla etsalana ke se feng mo lona basotho ba dulang ka mo ba mmametseng gona jena dulang le malala a laotswe ga le atla ka mono ba bangwe ga le atla le tla ntweng kapa ga le atla go tlatlatsa dikgathatso di tlisitswe ke lephako go tlatla sebeletsa bana ka moo bale qobang gore le tlalatlale bolo ka ga utshutswe le seke la tlalatlala mo letsamayng le tsamaye ka dikhupunyana le ne le iponagatse mono gore e tla ga e mongwe a ka tlhalwa ke mathata ba bangwe ba be ba kgona go baleya ba lo tla le ya ka mano ge e ga gona mosotho a e tsaetseng tjena le tjena le seke bele se dia tlhogo le dia melala ka mono banna gobane ke naga e nngwe eno ga e tseka tsa yona e tseka tsa yona so ke ba ba kenang ntweng ya bana ba mono o sa tsebo gona o ekenela o ekena bale o ekena o le mang wena lwanela tsa gaeno lwanela lesotho ga e ba o lwanela lesotho o le ka lesotho ka mono seka re bana bane ba ka mono ke bana ba motho ka mono ngwana mme ga ba lwana ba tseka tsa lapa la bo bone seka batla go dula o kena le wena mono ee ga e tla go wena ko gona o ka tshong bue le mona esengama ka phoso yole mo ke tla tlameya go le nna ke itshireletse mme o itshireletsa ga o a se o itshireletsa ka go ya bolaya kapa o etsang aa mekgwa e mengata o itshireletsa ngwana mme so le mogang ge basotho ba eso ka mono ka south africa borwa gore di-thirty ke tsena di gaufinyane di-thirty ke tsena gaufinyane mona bale taba tse ka reng tsena ga se taba tse monate gohang ga se taba tse monate gohang etsagalang tsena ngwana mme it's only 3 days left only 3 days left so e tsang ka maatla banna ba eso le basadi ba bo rona ka mono bomma rona boausi ya rona bontata rona a ko shebeng taba ena gantle na a ko shebeng gantle taba ena but ntho e mmakamakatsang e nngwe ke ga ke tsebe gona e makatsa nna ke le mong kapa jwang gona gobaneng ga batho bana ba south africa bale ba re batho ke matswantle maAfrika haholo ba lwantsha maAfrika a mang ba re ba gotlhela ha bo bona maAfrika maAfrika ke motho wa motsho ba balele ka ba re ba tswe ka mono ka gana ya bona ba gotlhela ma ha bo bona fela ha o sheba gore kana mono ke naga tse ngata ke Jeremane ke China ke London ke America ke inking ke naga tsena tsa batho ba baswini ba teng ka mo poso go rena bona ga ba nkwe le melatana batho bao ba basweu ba dulang ka moo ga ba nkwe e le melata bona na ga e le mona bo le go tsotelelwa maAforika gagolo ga kana-kana gona Aforika ga e le gantlentle le ya kae maAforika mo le yang teng le ya kae ga le elelelwe keng wa batho ba ba basweu ba motlhong ba batla go le sebedisa ba le sebedisa gampe go jaaka la itemoga la itlhatlho ba gantle gobane ka south africa ka mona ngwana mme ke united nations mo ke united nations mono ke mo matšhaba a kopanang teng ke metlhobo ena ka go fela fela bathwana ba south africa ba re fela batho ba batsho ba itswatelela fela batho ba batsho ba re gotlhelang mogabolong african people bana ba basweiwa ba re letho ka bone go e ka nna ba motho e mongwe o theowa Jeremane o theowa Canada o theowa Taiwan o theowa everywhere mo ba theowang teng bo ba tlowang teng ga bo bona ba ka mono on business go e ka nna ba bangwe gona tshena ka mono ga ba na le di-work permit tse ntseng tseng o bua ka tsone fela ba gutla ba tswatelela maAforikane a mangwe ga re tse bona gobaneng ga re tse bona gobaneng ga ke tse bona taba ena wena mosetho wa iso o e bona bang e ne ke buang ka yona ena ya gore na batho bana ba Aforika borwa mona go lelekisa maAforikane a mangwe ga ke gane a re tshwaneng ka go fela ka dintho ba bangwe ba tliswa ke botlokotsebe ba ditsweng ke botlokotsebe bona ba tlameya go jwang kapa bangwe ba nkuwe ba isa tlogonkong kapa ba phephethelwe kapa ba dipotwe a gotlele gagabo e le bane o elelelwa bele motho ena o tlisitse ntho le sele gae mone ha tla mona o tla tlaisa business mona o tlile mona o tla tlaisa business o bona leng jwale e na le di ditlamorago tse mpe kgatlhanong le bana bana ga eno eno a ka nkua ka nnete a iswa tronkong kapa a gotsetswa abo ke phetho jale bona tšhena ba matha mona ba checka ntho e nngwe le nngwe ba banga se maponisa ba batlang mamedi dumela lefatshe laka Mamela fell of us, Mamela fell.
1: Baba, some more of the family. I was about to put that at one. So let it was with it. When Jam was a bit oozing.
0: Well, I don't
1: know about the other one because I'm a whole while. One of my points in
0: the world.
1: I was almost over here to attack a rabbit. If you were to have a family, did you ever see a better shop? Attack as in high latin.
0: Was that a what's all how can a Pitoria man moving his sunny side? Sunnyside. Basotho ba tletse mono le fatsa basotho ba tletse mono se ba keng seno me ha o ye no na jena ilo sala e sena letho bana ha se basotho fela ke ma Ethiopia ke ma Somalia ke ma Nigeria ke ma Ghana ho dula nka ile ngomo re ka ofa ke di flat hona jena ba lo safaga bemba ma ha o ye no fela ba sentse ba safaga ho tloha re bua jena nna lo
1: Actually, na di kwa muzo wana sundo sabati ti bakwa anga sundo. Kuto wahanti na ine kala muzo abo. Awo sabati ti kanti ni kwa ba yi. Tare kwa ba yi sana bakwa anga. Jima sabi ni yi. Kwa ni muzo abo awo sabi ni abo.
0: Well, reke reke shebe ene yungwe. Bo mageshi ni mo. Mageshi ni kiri shopo za milata. Ma Nigeria, ma Somalia, Basotho, ntho tse ntse jwalo. Motho a tswang le kwe location-eng, eno e re reng ha a sebetse, ya hlokang, o ntse kgona ho ya mokhukhung mono, a ile reka di-T-bag tse pedi kapa e le nngwe, ya e fumanang ka 2 ranta mohlomong T-bag. Tswekere e tlangweng e ne nyenyane ena hore fela mpano e tiye, o ntse a e fumana ka bo 5 rand. Hona jwale ba di kwetse di shopo tseno ha ke gadisa leo batho bana ba hlokang bana bona ba ntse ba etsa mesebetsi na ba tla ya di shopo nyela e talang ka lebitso la O kapa S ba tsamaya ba lo reka T-bag e we e lengwe ba tla e fumana T-bag e le nngwe ha se ntho ane ba etse ka
1: I don't think I'm going to go to the gaishin mo fela o tla bona ba tletse fela ka gaishin mo sa bona ba tla mo ba tla ba
0: ah
1: empa he ha re tsetse taba o ba sotho ka go ba thana ba melata he ha di go tsi melata ha ba e bona na he dino ka dipina la tlona ma di bohana ka fatlata o go nolo fa le ke ba thu go tsamaya
0: mm
1: o go nolo fa le ke ba thu go tsamaya ba ba tsebo ka maya ka bolukulu ba ya mo ba yang ba khuke tsa ba se khuke tsana tsana se ga mo sala ga te ke eno no ntse go go tla ha u ha mo etela mo sala ba tla go tsang o tlo ke ta ka na he na o tema tema o ba go hang ba ka o ke tle tsa tsa bo tsala tla o sa tsa fa re
0: ai
1: ai a ke di nna go go go go tsa maya ka bolukulu mo motho ma ya ding ai a khuke go ne tsa ba tsa ha bo ba tla tsa fa re ka go se le tsa hai be ke mo tsini ke ma si ya se le ke wa le me se ke wa so te ba se le nga mo a se me se ke bona ba ya thabela ka tsala tsela ma di tsini ka tsala ba nga nda wa so tuma na ba bo me ba ma di tsini o tla u ka mo no ba se ke ha ni e le ma mo ba ba go tofa le
0: mm
1: tsi ba nga mo tsala go e tsini wa i be se le ga nyeng
0: ha ha la bi
1: tsini wa ha
0: bona ba botswa
1: ha ba e khone nte no nte ba ba ga ita ka go tlo ba tlo ba nkela me tsini
0: a re ditwelle re tla di bona di o gwa le fa sa re shebelle di sethe gona o tloe sala
1: a re tendela ba bona le fa tlaka
0: ai
1: ara la
0: ntse no bona mwana mo iqadile nteng iqadile kwana ndebene ke iqadile ndebene kwana bohole bana kwa ho bua ka ndebene ho bua ka ndebene ndebene o bona le go le ka ke yona le fa tsileleng ha se South Africa fela ha ba e bua as if e ga ke ba South Africa go bona motho o kena bo Gauteng mona ha ona letho o kena kae bo makeshini mona ha ona letho bele wa ipotsa gona ene e hla ndebene na e hla ndebene tshe u baneng ho etsa hala eng ka ndebene he ka ba ke ntse se sa dipolitiki ka ba keng ha re di tsebe ba nna ke phela Lesotho ba phela mmane ba phela mane gona ba le ntwe ne hlinye tse kwanye kana ho lukiswa eng ene ke ntho ntwene ke bo halinyana bona mana kwana ina feleng 2 to 3 days go tla bo fedile bele tle ke re shebe gona bona ntwene ba re ba batla go lukisa na ha bona ga batla go bona ba tlolla ba lukisa eng ka nne go re shebe le gona ntwene ba e lukisa nyene ba sitwang go e lukisa ba so thuka ba ma Africa mang a ntse a le ka mo na ke feng ga sa thutse re shebe le ga sa thutse re shebeletse ha re kgatlhanong le South Africa ha e etsa melao ya bona ha re kgatlhanong le bona wa na mo ke leng teng ke mona gore na go thwe melata e gutlela ha bo bona e gutlela ha bo yona melata ha re bua ka melata re bua kang re bua ka a foreign people or a foreign nations re bua ka bona ke ha re bua ka Africa re bua ka a foreign batho ba sa le se matswalwa a South Africa ke mone ma China a teng ka mo ke ma Germany ke ma Canada ke ma Britain na tsena tsa lefatshe ka ofela di teng moo ba tlile ka mona on business ba bang ba sebetsa ka moo na ba ke ba lelekisi jwalo ka o ntse o thwe ba tlaise di-work permit ba ba basweng ga o ka lao ba motshwenyana ga o ka lao ba motshwenyana you are fired ga o ka lao ba motshwenyana ba o tebe ke ipotsa na le ma-India ke ntho entseng ga etswa ka moo ke ipotsa gona le ma-Indiana ke ntho entseng ba etswa ka moo e ka nnete ke ipotsa gona ke ntho entseng ba etswa ka moo batho bana ba ma-India bana Pakistan ka gotlhe ga ke ra tsebao ke batho ba merere e metsho ga ipotsa gona bona ke ntho entseng ba etswa eno e ka moo e ne e tswang go maAforika na amang ba teke ba tlhagise taba ena bona hantle ntle gona se hleng ba gamba se batlana ke eng bona ba ga sa tseba nneng ho tla bua ka di work permit nneng wa shebua gona o kene ka tsirene pa itseng South Africa o ke ke na South Africa o sna dumela o sna passport. Yes, ho ka etsa hala ho ba bang ba tselang bo dinuke mona ba bona ba itlwetse ka kwana Basotho ba bangata ka nnete ba teng bona ga re batlo go lenne re potapote ka bona go ntse o na le Basotho ba e sale ba e dula Gauteng ba dula kae gotlhe South Africa mono ba sena di-passport ba bangwe ba di siile mo ba bangwe ba di siile mona ke re nna ne ke ba utlwe ga ke batlo le go nne ke potapote kapa ke bue ntho e ke sa e tsebeng ne ke ba utlwe ba ga di teng apa a dio gona ga tsamag o nke ga o etsa mona go go tlotla ga senyelwa ke mosebetsi ka baka la passport. Passport a ile se go hona ke tla tsamaya. Mme a o tsama o ke fine. O tla tsama ka selo tlo tla tsama ka tsone. Fela o lebelle di tlamogao. Di tlamogao tsona o di lebelle o di tla ba di. O bana hona na ha ife ka paife o ka ba kena ka ga yona o sanga ditokomane tsene paitseng e leng passport. O tlo buswa gona o ke ne le ka. O kene go amona ba ne ba di si ka mono ka nthong ka le ka leng la tsa le ha ka mono ba tletse ngwana mme ba ntse tjena e le January a ba di popometse di passport ka mono a ba di popometse ka mono motho e sala ke nka passport di le motse pedi tse fitileng ha ke so e fumane fela e si ya ona mo a isi ha emo o sa sitwa go fela le mafelong a gwedi a ka kope mongae kwa no hela ke kopa ya ha nke ke lwata passport hatle o itule se kwa ha se ba phala di swali ding e se le bothata tsela nga di passport tsamang ka di passport ke ntle no we o tshwe hausa ma rona tsa ma kae ka paka e mo sa mante e tsa bonne te ba go hontso hona le ka re dia bo itsebiso go wena mo go bana he do ka mo no bana na tsene e jile masoko nka ka re dia bo itsebiso e tle ga ba o ka hlelwa ke bothata bo tsile mo kae bo ntso tsa mate ha re fitla mo le re a re sheba re fumana go motho eno ke mokwai motho eno ke motho a le sotho wele se rebe ya ID ena ha o mona gebe ya photo mona re hela motho ntse ga batlisa motho yeno ba habo o tlhaetswe ke bothata bo jena bona go kae kae kae ka pele nyela go gona o phakisa go lo batla go bona gore na motho yeno o kae wa etsa tseng ka yena bola house na letho go tlo se ba bua ba sotho ba bang ba tlo se ba bua ho ja ka ga etsa dintho tsena ba itseng ba sotho ba bo ho sa ga ga itsang dintho tse nepahetseng tsa bogo nna ke Pretoria moo go na le sebaka se o thweng ke Sunnyside ga o ka fitlha mono o ka bona meleko ke yena Rustenburg o tla bomana gore a ikgona mona e tle boikatetso mona ngwana mme ke Basotho mona ko bakeng sena ke Basotho le Limpopo mo ntho e ke ratang ya bona tšhe ntle le Basotho ba bangwe ba itswetsa ngwe ba ikgethile bogolo ba batho ba sa tsebetsang South Africa bo makitšhining bokae ba letsetsana ba tsebana ga ba e le bana ba tšhaisang o tla fumana ba ipeileng kae le nngwe ge etse motlhala ka gore motlho mongwe ba ka re sepoint mona re tlo dula teng ka go fela a rona ka mone ge tsebane leng sepoint mo ga re na le dikopano re kopanang sepoint mane mo re tsebang gore ke Basotho fela dimpopo mo ne teng mo bo ntho o mono makešhining a mang bo a Mashamthane ke ntho tse teng mo Botswana ke sa le teng go ntse na le mo o dulang Basotho ke sa go na le mo tudu mo Basotho ba leng ba ngatanyana ko ke di bakanya tse ke di tsamaileng ke di bakanya tse ke di tsamaileng ba ne le kae kae ha ne ke Zambia mona ho ntsona le o tla fumana ba sotho bana ba ntse ba thopothela mathong metse mono ho ke bua ka di bakase ile nka fihla ho tsona jwale ha o sheba mona ka nqena ngwana mme ke feko fela ka mona ke feko fela mona o dula nka ile nngwe ko ke o ke ha manya fe ba dula mona ba dula mona ba dula mona ba dula mona ba dula mona ba dula mona ba dula mona ha ke le dula nka ile nngwe le be le tsebana go nna nyeu ha iso ke si point starting se bitswa mama mama mama ba ne be se ke bo mama mama mama di nomoro tsa bona ke tsena gwele ha di etsi ba ba sotho ha ke ga mosotho mo nga fitla mono ai ke se ai tsi se bona yena ke mang gwele o tla fumana mabitso a bona ba ithile mabitso a e ba sa tsebeng o hang mona ke na le ke tse ba hantle ke tse ba hantle ba ithile mabitso ha ba bitla ka mang nna ke tumela ona tse ya ga ke fitla ka mane ke be ke ithile lebitso le le ba sa tsebeng ba tsana ba bitla mona ba ga ebo ga batla motho a tumelo mokwa ya tsena tsena tsena tsena tsena fumano ai kho ha re mo tsebe motho eno mana ba bo tsana he mo no tsoba tumelo ai kho ha ke mo tsebe empa u tsho kae kae mona ai kho na na ke mo tsebe ha ke mo tsebe ha ba tlisa foto ba re foto ya ikene ha le mo tsebe motho ba e ke ga mo tsebe ba di mane ke spank he o le ke mang o tlo ke spank ke lebitso le ya itheile nona a fitlha ka ma ore ena ke spank lebitso le sa tsebeng le masego mo ka maane o itheile o ke spank ke ona batho bana ba fumanago o motho eno o ke aga motseba motho eno ke ma lebitso lae o lebitso lae ke nnyeo nnyeo ke ona batho bana ba phamisang ditsebe go ge tsala utlwa lebitso lena gona re tseba lea la spank ele tlwelelang o ithea mabitso basotho ke a tseba le mmametse ka mone ba bangwe tloelela go ithea mabitso ee ithea lebitso fela lebitso la go le tsebagalang leo le reueng ga e ke ba letsebe gona lebitso la go le e leng la lona gantlhena ke mang tloelela go ithea mabitso a na bonthwana e re sa tsebeng o fela mabitso a lona re sa tsebe le gana ka gona go atle a bole lona le bo mang le tshwarisa batho bano bothata ba bangwe ka mane le tshwarisa batho ba bangwe bothata ka mane gore na bele ba le sebeletse bang kapa ba le thuse bang ga o se o na le mathata ke ena ge sa e shebile and-e lefatshe ka go fela le toletse matlho ntho e ne ntse le sheba e ne e ntse e tswa South Africa mona ngwana mme lefatshe le toletse matlho ba batla go bona gore na pheletso ya bone na ke efeng motho e tsalang gobane batho bana ba lokisa ba lokisa okay fine ga ge ba dumeleleng ba lokise dishopong tsa batho le batla eng gobane ga fela ba fitlha mona bangwana mme ba utsetsa go close the shop kwala shopeng kwala shopeng mme a kota e kwala fela ba kena ga ke re motho wa se gabo mo ke letswalo ngwana motho a bophelo ba ka botla pele o a e sia thepanyane eno ya ye ka mo o a e sia ba bangwe ba kene South Africa mona e le marebege ba kene South Africa mona e le marebege ba balile meferefere ga bo bona kwa le bona batho ba gotlele teng ao banna a-e motho eno o baleile dintwa ga gabo kwana o baleetse mona fela wa gutlwa go thwe a gotlela ga eno o khutlela ha bo ya motho wa baledi ha ba le lo bana boledi motho ha ba le bana utswitse habo o baledi me ferefere e teng ha habo yena le reng ka yena le yena la monga le ga khutlela habo no it's not fair ha e fentwe na lona South Africa ka nete ho hang it's not fair go gugwe ke sentse ke tsenela batho bana ba ba leading bo DRC man because bo ho le batho ba ba leading ke batho ba tloang DRC bogolo ba batho ba marebiji bogolo ba bona they are from DRC ba tla di wa re ke mo ho tswa go dilela mabo bo motho ena sa ha bo o tsile le nna ipotsa gona ho etsa la mona ho etsa la mo na ke tla tama go ke khutlela kwa mo ke ba di ding ke ba di dintwa ke ne ke na no mo ke phela hantle ke khutlela teng hape we a e ka nnete ntwene e go tsia ho lo bomme go ntatena re shebere latella fewe nna ke bona tlala kamola aha ke bona tlala fela ka ne damu dimu ke bona tlala ke bona tlala fela mo ha ona motho a tla tloa legation mo uno a ya tropo mane Bloemfontein se ke sa motlala ka ho finyana fela tropo ya Bloemfontein ibe wa tsama o ha ona maka ba ifumana TV ke tsama nyele nngwe ka ba ifumana le ntho se champagne yana sa tswikire o ga mpa nuki ha imu o tla tlame wa ga eke a kene ka ga lebenkele a ga ke pakete pakete e nwe motho mo ke 30 mamang randa ka ba 20 mamang randa ha na yona bohobe bona a mane ha ona half loaf mabenkele nga na maholo mana ha ona half loaf motho wa ba teng mo tsama ka loaf wa palama o tlo mona o ya kae o ya tropo o tlo palama kang Batswana ba ipitseditse tshwene ka mogathaba. Ba ipitseditse tshwene ka mogathaba. Gobane ke bona batlo lapa. I'm telling you. Batho ba suka ba phela South Africa ba suka ba bona masisa pelo ha ba kena makeišeneng mo. Ai khona. Ha le so bone letho. Ha le so bone next. Batho ba ne kona batlo lapa ka mang. Ntho e ne ntseng ba etse, okay, aba etse. Ke ntwana kwa na fele. Ja ga tabona go na udikiswa. Ha re na khanya batho ba dukisa ka lapi. Ho ba ne ha di taba di diteng ngwana mme dula mfatshe le bana ba motho ka mali lukisa ditaba. Pele le bitsa batho ka ntle. Di lukiseng le bana ba le lapa le na ho taba tsena di lukimo. Fela e seng jole le di lukise ka tsela ene ba tla lukisa ka yona. Ya go le ba ntse o hande ba tswa no and it's out yona ka ne it's out ga di bona magang ga mona ditho tse ha ntse di etsala mona tse ding ke di nete tse ding ha se di nete because wa le ha ga sa tseba gore na ho ntse etsa halang wa fona so ntse phala di swa batho ba bang ba ba di ba bang ke di mikotlana fela go a sheba batho ba na ba tsama kae ha u bona ba tsama kae ha u bona ba tsama kae so ga se building ho qalella ka di 29 ke tla dira tla be le shebile a holo ga tla be le madibo ho mmona bo le ge sheba gona ba a kena na ka pa ho wa itsala ga tla se ba sheba gona ba a kena ka pa ba itsa ba ga tla she me re tla nne le dipotso tsa gona le kena tshe ho etsala ho etsa e seng kwa molotswang teng le ba di ile ka pakeng ba tla bolela di 29 ke a rata bantla be le mmanta ga tla tlhagebe haufinyane le madibo ho mona re shebe gona ba kena ba tswa kae ge ba botse le ba botsa gona o tlwa hae mo e le bana o tle weekend teng kapa o fong kapa ho etsalang ka wena ke tlile mona le bana sentse re phalaliswa ka mana o ile ka phalaliswa o tlile hae mo sentse o bana o phalaliswa kapa o ile wa itlela fela o tshe o bana o tlile o ntse o thwa bana ona le phatlha ga se ba ditaba e re lo ithuta ditaba re fitla ka o bona ka mono bana gona ga re yo mono ha ke re bona ba tswa o tsona ga tla botsa bona batho ba zwang o tsona ba tla re bitsa gona o etsala then re tla nka o tlwa mono he le gona re bona gona ga e fa ba mamedi ba mona ha se re le di ali moyi ma se re re di o mona yo yo nka ba bitsa ngwa ka kopana le maspet ka kopana le gaspet a re general mo bana ba tle tsena le ba sentse ba itswang ba itswang ba itswang e bile mo ke sile e nya ka wa tsala general general tsena ka nna bolo botsa ntse le gore na ba sotho ba bang ba nyetse ka mane ba nyetse ba nyetse ha tla ha mo tla tla le ma a sie bana ba ha ka mola a sie mo sa di ha ka mola a tle ka mo ka mo re hlaki ka mo re hlaki ka mo re hlaki ba ne yena o mo nyetse mo sa di no wa South Africa man fela mo hatsa ya yena o ntse bisa passport ya ka man bana ke se ba dula ka kwa ke bua ka mo sotho ba le mo sotho a ke ba tlo bua ka dinaha tse ding kapa machaba a mang ditšhaba tse dingwe ke ka ba tla ipuelela mo ba ipuelelang ke bua ka mosotho ye ke gong o nyetse a nyala ka mane o na le bana ka mane mogatsa gae kwa ka kwana ga ana passport ya ka mona go tla tho monne a tsamaye a sie bana ba mo kapa o thweng a ko ka tlhakisetseng gantle mo go tla thweng go tla tho bana ba ba tsamaye kapa bana ba ba salele mmabona ntho ena e kgwadi kgwatsana ga re bone moelelo wa yona ga re bone tsela empa e re tla ithuta nako ntse e ya re bone gona se tlileng ne se tlile se tlokwa kapa se batlwa ke batho bana ba Aforika Borwa monana ke se feng mme ntse ka lebeletse go bona gona tukisweng eno ba reng ba lokisana ditaba tsa ka lapeng na ke ditaba tsa mofuta ofeng mme a re šhešhelele morago re shebelele ge bone le a bakekeng ba tshoga a re qetile e re e bone ntho ene re e batla o e bone re lokisitse ka lapeng ka mone boele ka gutla ga ke dumele batla ga ba gutle ga ke dumele le o e bua fela ga a re qetile bakeke ba bua gore re qetile ntho ene re batla o etse re qetile bakeke ba bua so ke ditaba ga di tshwana le tse dingwe basotho ba eso se re tla boka diogowa se re tla boka diogowa fela ke bona kotsi ke bona mahlomola ke bona kotsi ke bona mahlomola tlale e tla ba ka mane bošodu bo o tla ba ka mane bo tlo ba obeago ke a ena ke a tswe ke a tisa ke re makešeneng mona fela ke ena mona ke ena makešeneng mona ka fumana ke dishopo tsa melata ke dishopo tsa melata o tlo a bapalama o tlwa lekešeneng mona wa re ke ya ka ga toropo lebenkeleng le le kgubedu ke tlo reka kotikoti ya tlhapi e lo ntse o tlameye bo ithekese yona lekešeneng moo ga o apalama le o palama o ke wa ba e lata kotikoti eno ya tlhapi ma o ke wa ba e lata dishopo tseno tse mekhukhu eno e ka ga motse ka mono o ikwa ba bona le ti o ke ke be wa e bona e le ti wele hudi ke le ha ga thule nge re shebelle ha nge re thule nge re shebelle re bona ona qetellwa qetello ya taba tsena na ya ga o tla taba e ke qetile ba sotho ba iso ke qetile ho solo ho motho fela he ngwana mme ona yena o e utlwa jwang kapa o e bona jwang gobane ka ofela re shebele ka o tshwana ga re shebele ka o tshwana mme ga o lebalo he ga ke dumele go re sebeditse mo re sebeditseng teng na le lona basotho ba iso ga tlabetse go kopanang gape ya ga tlabetse go kopanang gape gosane ga bosio boesa ga bosio bona boesa ga tlabe go kopanang na ke tumelo faneka ke mokwai kere bye bye. Mr. Sebatana o tokontetsetsa ke tswa ka mona ntate tokontetsetse ka mona ntate ke tswa ka mona Mr. Sebatana tontetsetse ntate.

0: empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete
1: re bone ho sna papang e kgolo
0: a ka lo ka lo puso
1: ke nete ba e ba re ba fukise matuna magaba a ntate ka tla hopola hore puso ya 4-5 ho ra ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya gagaretso ya ntobitswa mbo motlatsuka motlatsa wa le tona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition ke mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e khotla la matuna le bona hala le le ruwa ho le mmilo ja go le fukutswe ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke le libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba hlokang ba sotho bana ba phela na kontse thata ba sotho bana ba ofumana hore ha ba hona tshehetso tabeng tsa temo ha hona tshehetso tabeng tsa maphelo a letsatsi le letsatsi ka malapeng ha holo nakong yeneo lecemela mesebetsi le lekana kana jele ebile go tuya haholoholo ke taba tsena tsa covid leng ka ofela ke tla ke supia ntate gore kgotla leso la dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa dpl ntate e re o sebetsa ka thata o fitlhela boimolola dikgapa tsa basotho ka o fokotsa lenane la matona le batlatsi go tloga o bongata bona bo isang mashome a mane isa o bonyane leshome le metso tsheletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke temana e tlang ka moroka go molao wa motheo wa dpl e le go taba ena cabinet size yeo abc le dc e ne bua ka yona e fitlhe ya reqi gantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl la li community project e di ntsa tuma ka go thuketsa dihalala mme mo no thu emenya megalo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoe motho no ho bra hore taba tseno ha di etswa di tlaetswa ka mo o bulehileng ka mogwa o nang le ponaletso ka mogwa o senang ditsuka la tsebiso e mpe ofisi ka pa ya bobodi ka ho hlohle ka mogwa e ba mmotho mo mmuso ka khona ka teng empa re tsheditse jwa ka le nna matsatsi mphato wa bona yo re mo tsheditse ha re bitsa re bile re ho bra hore ba bang ba bona mo mmuso mo jolo tsho shebisa taba tsa mano le nga ofela ebe jole ke fumana re ke fuwa le thatama le othing a party di ka fuwa jena mona mo holo holo hi kwa bana bana ka pa ba chamana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa project sa tsa dia ho ya nna dia la ha e a di party di ka fuwa jena ka ga le batoa mo e DC na le mogetwa di tlang ka 35 DC tlang ka 13 mo e ba DC na le mogetwa DC tlang ka 35 ABC tlang ka 13 PFD tlang ka 2 make tlang ka 4 ke le tsena tse dintle tseleng ka 11 ka ofela jwa le bo BNP jwa le dintle 4 jwa le jwa le ba pamba bona ka makala ka mba jwa le hona le close ka mane ne ka tumelano ya ya coalition e buang ka ho qoba sebediswe MP ya matla tsoiswe MP ya ho ba le matla ka kapa ya ofuga office a bizo office gore a ka nete ke tla sebetsa e tloka mo transparent e le hore ke create mesebetsi ba jeng sa batla specifically ka go tlwa ntate o na le temana mona e buang ka bona hore o ke 3.1 di ya e buang jana make it go batla ke tlotse le paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities yolo
2: lo ga ke sho ke le tle mamela ka mehla mme ke kgahlwa go lokisela e o le Emmanuel Land taba ka yona ke thuto e kgolo e o le fans sa sena sa boru a dumela nete e hlile ke karolo ya ho hlobha ho e o le di etsa le ke nya letso le tlhophome sa gala ka mogwa o mogolo thuto ya setšhaba sena sa gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na yena rona e ntse le lesea
3: obedile momenemene go tlo kgaola naga ena na maoto go tla goba mebuso ga gona mobuso o tla thisa go ntse go na le bobodi ga batho ba na bobodi bona nako e re buang ka bona na bogaile jwa bogaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodi mo bo leng teng bojwana.
4: Good morning. Mekhe go pawa ke kala pele ka go dumedisa wena le ba mamedi ba hlomphe ba PCFM.

0: empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna phapang e kgolo
1: a ka lokela ho phukutswa
0: ke nete ba e ba re ba fukutse matuna a mararo ha ntate re tla hopola hore puso ya 4x4 o la ba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang ka motlatse wa

fatsa ho kenya tshebetsong le ho tisa phethatso ya tsohle tse dumellaneng. Baetapele bobedi ba hlona ho faditse qeto ya ho thewa dihlopha tse pedi tse bohlokwa. Sehlopha sa pele ke sehlopha sa phethatso le tlhatlhobo sa bohlanka kapa ho ka bitswang Officers Midterm Review Team, se tla kopana kgafetsa ho bona hore tsohle di kengwa tshebetsong le ho tlalela mebuso ya bo bona ka kgatelopele bonyane hang kgweding kgweding. Sehlopha sa bobedi ke sa matona Interministerial Coordinating Team, se tla hlahloba tshebetso ha ho hlokahala kgafetsa le ho kopana e le tlhophiso bonyane hang dilemong tse pedi. Ka kakaretso, beng ba ka, ke ditumellano tse 70 tseo diofisiri tsa mebuso ena di lokelang ho bona hore di tekennwe ka dinako ho fapana, empa tsohle pele kgwedi ya Tshitwe selemong sena e fela di be di phethetswe di tekennwe. Ke ditumellano tse mona tse bitswang di-memorandum of understanding, mme tsona di ama mafapha a fapakaneng ka makala ka ho fapakana. Ona leetong lena la Botswana, mookamedi wa Botswana Investment and Trade Center BITC le wa Lesotho National Development Corporation LNDC ba ile ba tekena tumellano ya tshebedisano mmoho memorandum of understanding. Tumellano ena e reretswe ho matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa ditsena tse pedi le ho rala motheo wa mananeo a tla kgothaletsa le ho nolofaletsa batsetedi kgwebo le mesebetsi ya kgwebo Lesotho East le Botswana. Yona tumellano ena e boetse e ikemiseditse ho matlafatsa dikamano tsa mekgatlo le ho aha bokgoni ba tsona ka kutlwano le tshebedisano, ka tsela eo e matlafatsang dikamano tsa kgwebo le ho tshehetsa kgolo ya moruo dinaheng tsena ka bobedi. Ntateng ona, beng ba ka, ke phethela tsena tsa Mohlomphehi Tonakgolo esita le tsa BNC Botswana. Ke kopa ke fetele ho tsa kopano ya matona a matjhabeng a Lesotho le Afrika Borwa, ke tlebe se re di nkella mmoho ha re qoka ka tsona. Ka thoko leeto le la Botswana, letona la matjhabeng la Lesotho le ile anka leeto ho ya naheng ya Afrika Borwa ka Labohlano la 19 Phupjane June, ho ya kopana le Mohlomphehi Ronald Lamola, letona la dikamano tsa matjhaba la Afrika Borwa. Kopano ena ile ya fana ka monyetla wa hore re tsebane semmuso re le matona a matjhabeng a dinaha tse haelaneng, re buisane ka ditaba tsa bohlokwa tse amang dinaha tsena tse pedi, ho kenyeletsa ho matlafatsa dikamano tsa setswalle le tshebedisano pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Dikopanong eo, moo ke le letona la mmuso wa Lesotho kapa la naha ya Lesotho la tsa matjhabeng, ke hopoditseng letona la mola tsena tse latelang. One, Lesotho le Afrika Borwa di na le nalane e isang dilemong tse 200 ha jwale ho tloha dilemong tsa bo 1833 ha ba basweu ba fihla naheng ena ya Moshweshwe, mme ba inehekanya ka ho kopa lekgulo hathe e se e le ha ba etsa letlapa le theletse. Ya ba Basotho ba lahlehelwa ke naha ya bona e mobu o motle, e lekgulo le letle, e bileng e le manoni ka mpeng ya lona. Two, ha o ba le ho fumana ditemane le Gauta dibakeng tsa bo Kimball le Witwatersrand dilemong tsa bo 1880, banna ba Basotho ba bangata ba ile ba tshelela moo ho ya batla mesebetsi, mme sena sa mpefatswa ke ho kengwa ha ho neng ho bitswa kgafa ya monna kapa hard or native tax ke mmuso wa manyesemane wa bo ka dikoloni kwano Lesotho. Ka kgafa eo e ne e lefshwa ka tjhelete eo Basotho ba ne ba sena yona, banna ba Basotho ba diphaka ba ile ba qobelleha ho ya merafong, mme hoo ha siya lefatshe la bo rona la Lesotho le sena banna ba ka sebetsang tlhahiso ya temo eo Basotho ba ne ba iphedisa ka yona. Basotho isa le Lesotho ile a eba mohlodi wa basebetsi ba merafo labor reserve ba bileng ba lefshwang hanyane cheap labor. Three, puso ya kgethollo ya Afrika Borwa ile a sotla Lesotho ka nako e telele le ho sulafaletsa Basotho bophelo le mekgwa ya boiphediso, esita le ka ditlhaselo tsa sesole sa mmuso wa kgatello wa Afrika Borwa tsa ka la 9 Tshitwe 1982 le tsa ka la 20 Tshitwe 1985. Bo mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ka lekgotla la tshireletso United Nations Security Council ileng la etsa qeto kapa UN Security Council Resolution 537 hore Afrika Borwa e lefe Lesotho ditshenyelo tse bakuweng ke tlhaselo ya 1982 bo Lesotho isa le malapa a amehileng. Taba eo e hopoditse letona la mola hore Afrika Borwa e so phethahatse tseo. Ke dintlha tsena tse tharo beng ba ka tse ka hodimo, isa tse ding tse ngata tse ba mohlomong re ka di lokodisa, tseo ke hlokomeditseng letona la mola hore ke tsona tse baketseng ha Lesotho bofutsana le bofuma bona bo sa yi moriting. Mme naha ya Afrika Borwa e na le boikarabelo e moral obligation ho bona hore naha ya Lesotho le setjhaba sa Basotho ba nolofaletswa ka metjha e tla shebisanwa ho qaolla Lesotho bofumeng le tlhokahalo ya kgolo ya moruo
yo le sotho le ba ketsoeng ke nalane.

0: ke batswe ka haga puso e le tabana e le nngwe e le kopana le naha tse ding go fitlha ka gollo boemo bona ka nnete bo wa re hlopha ba gore e be ga go utlwe moo ntate Matekane ka gare go puso ka mono ka paramenteng go ka go sekasekwa ditsa setšhaba a ka ema jalo ka tonagolo wa tseba ke gopola ka nako nngwe ntate tshwamo go nona letso ya diketsagalo tse tshwanang le tsena a tshwanetse go ba le seboka seang go sone o ne age a keke a ba a tloela gore a ye dinageng lebitsong la basotho mme taba eo go nka boikarabelelo bo onong tate ke ntho e kgolo ka go fetisisa goba jele ke mona mo go tla tlhaga taba tsa tsena tse goreng dina di seke tsa sebetswa sepolotiki ta pele e le yena a busang o eteletse pele puso eno a tswa polotiking mme o ntse a le ka gara polotiki ga go sebedisanwa mmogo go ntse go bonala gore polotiki eno e ntle e ntse na le tshebedisano mmogo le go ba bang molemong wa setšhaba
1: kannete
0: ditaba tsena re sita go di utlwisisa ga le ga ntse re fiwa ditlaleo nna yona ya ditaemane ka nnete kempa ke maketse wa ntate
1: go lokile me Matelang o tla gutla o tla
0: go ipona ha tsa ile ka gara na ha so ka lo ntshirelisa no mo le muso le so
1: o tla gutla me
0: o tla kwa ba di temane kana go e
1: ha o tla gutla me Matelang o tla gutla me Matelang e re ke re o tlile mo o tlileng o tla gutla o so tsena mogatlhelong o ke le bula ha holo me PC dumela re ha ba le le tsena he mamading ke ba le emela isa ka mona khotso tebele ke ntate se ke se mona hinga ha di kwete beng sa basotho ba South Africa hantle ma paramente a le sotho ho hana mang hore ba kopanye matsoho ba romele di base di consulating tsa le sotho ka pa di hot spots mo di bakeng se ka bang di kotsi na taba yeo ya ho etsisana ka ho lata basotho e sa hlokahala ke bogadi politiki tsa rona setšhaba se hloka thuso South Africa ke maikutlo a hae ntate babusi ba lesotho ha ba na botshepei gobane ba tshwere ditokomane tsa Afrika Borwa ba na le matlo le dikgwebo naheng eo ka hona ba tshaba go bua le naga eo ka maatla dinthong tsotlhe ke mme Mathebe ke maikutlo a hae maikutlo a mang ke a mampho o re nna ke na le mixed feelings tsa ditaba tsa Afrika Borwa le Lesotho bogolo ba batho ba re melata e tloge moo ke batho ba dilemo tse morago ba sa bonang ha motho a faswa thaere molaleng e tuka batho ba batsho le thabisa maburu a tshe South Africa le yona sewa se tlhalosang gore le yona e kabetswe ke trucks from foreigners Africa Borwa e tlokotsing ke medumo ya di dithunyanyene le bosiu matlong a boithabiso ba ba bolai ke basotho jwale ke seo a se tlhalosang sena e re boelegeng ke maikutlo a mang gape he moamedi phese dumela
2: kannete le feleditse ore be le re botsadite dipotso ng date tau kannete nna kannete ke ya ke kgotsofetse gore bapolotsi ba etsa tsona ge o lekile wa gabela kannete ga ke kena tabeng tsena tsa chisi kannete ndate mothusi nna ntse ke nna ntsong yaka baetapele bona ba etsa mosebetsi wa bona goba ke baetapele e tswa morena ke kgetsi ga o na ntho e ka ba etsiwa fela ndate mothusi bogolo ba batho bano ba ileng ka ntseng bano ba mono kua tsena ndate ngwaneso o fela o mono wa ngwanana ga itsadi ya kalatlhenyaneng ba fo o dula gauteng le ena ke kagolo nake mtutse batho ba re dipuo tsa bona ba bogolo ba bona ke tsantsa di sa kgolesego ta kgotsing ebile ba bolela gore lesotho mona ge polotika ka mathata a bone a kere ba tlhoele mono ke go ya ka nna e ka gore le baetapele bane ba boganyetsi bakane ba sa itshweng ga di sa bale batho ba senang tebo a kalo kere ga ba keta ba thusa mone e tla ba bua dikgethong ba lentse ba ba jotsa go bane ba rata batho bale ba ka ntlwane moso o moka ga ke ba tsenele oganda ke mtutse a re fitla difete ore na ore etsagalang ko utlwa ke sena mothuso wa bone empa ba baetapele botlhe bana ba etse mosebetsi gobane ke baetapele ba batla dipalo ke a lebanda ke mtutse
1: o lokile mme ke le bule gagolo ke maikutlo a gago PC dumela

batla ho tla hore na motswalle ke a tseba lona le batho ba sebetsang ka thata hampe ke batla ho tla gona mosebetsi wa hao ka lapeng ka mono ke ofeng o thusa mme ka eng ka tlung ka mo o etsa eng wena mosebetsi wa hao ke ofeng ke batla ho tla ho tswa ho wena ka jene o tlenletsetsa ho 212-1-9956 le plus 266-5956 212-1-9956 le plus 266-5956 le 62-00-9956 ke nomoro ya WhatsApp 62-00-9956 Auntie Lebo, ayo Auntie Lele ka jeno mamidi. Eh, ayo motsalo wa ka. Jele ke batla ho tla fela ho tswa ho wena. Ho seng hona, ka mpolelle fela gona ha ile mona dikolo dikwetse. Wena wetse o thusa ka ka tlung ka mo, mosebetsi wa hao ke ofeng? Ke tla fela hore na wena mosebetsi wa hao ke ofeng? O thusa ka eng? Yeah. O tlhano qalella hona jele ho ntetsetsa. On romela molaetsa for 212-1-9956 le plus 266-5956 62-00-9956.

0: Ejo le hema mero PCFM ba gantse re kene jalo le nanong la bana. Go PCFM ho ya mane ho reng ya le sheme ke ya kopa batsadi hle ba ka dimeng di phone hle. Ba re romela melae tsa re qoqele bona wa tswa mo qobelo mo lomong ho reng ya borobong ho ya mane ho reng ya le sheme. Ke batla ho bua le metswalle ya ka o seng hona. Ke go tla fela gona ha di mo na dikolo di kwetse hema metswalle ya ka. Mosebetsi ho wena ke o feela pemmo. O tshana ka eng wena la pemmo? Ke go tla fela. PCFM hello. Hello, ho jwang?
1: Ho
0: sa tswile? Ke a utlwa mona. Ke bua le mang? Hello. Phami saletse motswalle wa ka utlwa. Bua haholo until ba tsebe ho utlwa. Ke bua le mang?
1: Ba ke sa motho hae.
0: Okay, o letsa o le ho kae?
1: Happy.
0: Mpolelle he motswalle wa ka. Dikolo dikwetswa ke. Okay, wena o wetsa mosebetsi ho ke o feng lapeng mo. Wena. Oh, atsa o selo mogolo. O tlina ka tlung ka mono wa kopa wa fiela. Bona. Ai wena o sebetsa ka thata ke o lebohela o etse jwala o tisa lo feta mona wa utla
1: o
0: ko papi thing
1: Michael Jackson
0: a ke utle hantle mang
1: Michael Jackson
0: yeah. Oh ho any song like
1: no it's more criminal
0: okay Bye. O tsama medi ke ba le betse. Ho re ke le le mo kopanti. Ke ka ho hopela hore ba tlo kopa pina. Ente le mo ke kopa pina. Ya fela pele le kopa di pina. Re kene botsong ya rona pele. 021 9956 62 00 9956 ya batsadi ke a kopa hle wa ka dimemehala re qoqele bona ho seng hona ramane ho reng ya le shome ga tlabegile kwala hema mere wa PCFM a be gele kwala tlabele be go tlhona teng ba tla utlofela metswa le rena ha ile mona dikolo dikwetso hem wena sebetsa how kill things

batho ba bohlale hakalo nahana Michael Jackson ha ke le mokana next time tsebe e ba se ba ba beti le motselo mong ka bora hora ya borobong go bela mela tsa motselo wa ka 62009956 ke tla fela hore nang wena he mosebetsi wa hao ke o fela pe mo

0: Mamedi wa PCFM, ke metsotso e le shume le metse e robedi, ka re le vilumane ho ringe ya le shume re tiri. Ka tsama jalo ha monate ka lena no la bana ho seng hona, re tlang ho wena moqebelo o mong le o mong, ka hora ile ya borobong, ya mane ho ringa ya le shume. E re kiutla ka nqena PCFM, hello.
1: Hello.
0: Hello, ho jwang?
1: Ha ka hlamme.
0: Thank you, man.
2: Hello, Auntie Lewis.
0: Hello, baby. Ho jwang?
2: Homuna.
0: Homuna. Ke bua le mang?
2: Mpho Mofoka.
0: Hello, Mphosa. Mphosa mpolelle he. Wena o thusa batswadi ka eng ha ile mo dikoloi se dikotsi ke batla utlwa mosebetsi wa hao.
2: Nna ke a tiela o seng ha ke tsuwa ke hlatswa dija.
0: Eh.
2: Ebe ke a koropa.
0: Ebe wa koropa, Mphosa. Ai, wena o sela o siya mohole. You deserve.
2: Bye.
0: E ja le have a bit of peace FM ke metswalle ya rona hle ga le bo ba tswadi wa tswa re le bo go lolwa fela hantsi le gona gore le ba feme hala ye wa lona ya lona le ba tle gore ka nnete le bona ba thabe ba ne ba qoqele gona kwano.

Dumela Auntie Laila. Nga ka lebitswa ke Mohau Mofupi. Ke thusa batswadi ba ka ho hlatswa dijana le ho ga metsi

Aish, don't want to be nothing more than my middle PCFM. She, Nomtekala, nga fa, Nomtekala. Ati nga fa. Mamela PCFM e mashume ama bedi re fraletse hore na ya le shemela botsolo mo e ke batla re re tlotlotla mamela PCFM ha ye yena fela hona le taba entse nke shebile ka mona ba be di re ke re tlotlotla fela re ke re shebe. All right, re ke bone pele yena mane re ba petse pina FM mamela dimpanetse ha dimpanetse ke sa bona Thandeni SK Gushi ke nga di bidetse logo re ke di ba petse. Okay.

0: engwa dipina tso ke di ratang haholo mabelo PC FM Damabusa Amagorman featuring Soul Q bits of fella amapupho asiyacela umjali ongasithathi singanga feze amapupho singanga bavesi siyaxela nkulunkulu mabili akere qoqa ka kontetsetse ho 2121 9956 le plus 266 re kere qoqa ka taba ke na mamelo PC FM go na influence ya batswadi ka posusumetso ya batswadi ha se ka kena dikamano tsa rona ba re kgethela gona mohlomo re be dikamano tsa rona le boma o bona ka re manyalo ka pa dikamano dikankana go etelele mamelo PC FM ba ne ga bona go letsatsi le letsatsi ka nete ke mathata fela e go kutlela nkrena o bua taba tsa rona PC.
1: Hello,
0: my bumbo. Hi. Hey,
1: can
0: you hear me? Oh,
1: okay.
0: Okay, and that's
1: it.
0: Okay. O ya tsaka le tsaka le le le ke sa le hlokomela go ka se re di provider.
1: Ka nne ke le present ya kgolo ya bo nna ke bona di provider ga mane tsene. Ke go ntse tsena ba ba mela. Ke he ya bo e tsere tsena nna go di.
0: Che ya no ka tsaka.
1: Ke ya bo ya la ga go mana go ke ga bo go bona bo a go ya tsaka wena mo.
0: Eh ya hlenta te.
1: Eh ya te.
0: Jo a ntateletse ke a leboga. Jo,
2: Okay. Manjunga na so sotu no to sompa sompa ke zo nyana ka magahedo.
0: Oh, ye.
2: Mo tsadi na nta bona o mwana yo. O na le khompo e kholo ka gona dule le mwana ka dile wa utlwa ha le mwe.
0: Mm.
2: Ba tsadi o bule nto kholo a ge. Ona mo re tsenana na o tlo bona bana bana ba banana. Ba sa swale, fela o bile o swabile mwana no mo shanya.
0: Mm.
2: Tulo spiki ntlo tlo bo bana ba bana ba bana no tsena tsena.
0: Hele.
2: Wa na so.
0: Ha re sa tsaba. Ke
2: kopa se ntwa na le yona ba itse.
0: Mm.
2: Meng lu tlile bana bana ba ba shanya go se nna go tse gutlisa o mo shanya na o ntsa tlamela ga khalme ga ge ya ha ya mo tsoga e kona. He mona ga ga ga tswaga hanne.
0: Mm.
2: Ke kopa o tsena o ina ya lenyalo ka bolona.
0: Yes.
2: Lenyalo ke la ma.
0: Ke la modimo.
2: Le tlo se ke ntate modimo.
0: Mm.
2: Ba tsana tsana na gena le ntweni ya hore ga ke tsebe. If go rata le boa, ke se ke nka ketse hore ke tlo nyala na le wena hore se ke sa o kopa.
0: Mm.
2: Ke tsana go kopa, o tla le wena o tla nna go nkope. Gore ene na ke ntweteng ba ntwe na se ya rona ke le babedi. Ke ya tete modimo. Na ke modimo tso go hokanya ka yona, ke yena tso go kopanya ka yona.
0: Wow.
2: Ke tlame ho lokopa ho ntate modimo le nyalo because it's one of the sacramental setting.
0: Wow.
2: Ho ba na le ba tla tla ntse ba nyalana lona ke nena na ba ma teng ba ba ma metse ha ba kopa ho ntate modimo ho hemo ke kopa mosadi ne be waka mo kopa monene be waka.
0: Mm.
2: kaga le nyalo leo it doesn't that o tlo ba monata
3: ha
2: o tlo ba monata ke the mother that le tlo kopana le kholotso tsengata because ndia bolo sika na kwene o kore o batla o lwantsa thata modimo ka tswa hai
3: yeah
2: o mama mbovo viu
3: tsaga
2: le nyalo se le ntwe le nngwe
3: yo ntata mo tlo bua ntho go
2: tla mo ntate modimo mabombong o fua ntho how ka tawe fua or ya give man hey give man o bile o fuka le matswalo wa thaba wa tsande ka nyamela within no time
3: yeah
2: because how we could be ntate modimo o fide o sitwa nge go e kopelela sentse le teng sentse ona le yona kopela manyalo lona mo half mole mong wa hore ntate modimo a tla tsebola tla se ka ntse ba ke a haya se ya lona
3: jo wa ibua ka kyang kile mantsa na ke ene ntate mtau
2: kopana kopa wena bile o ntse le moro moro e
3: re
2: re
3: re
2: na le kopana kopa kopa ntate modimo ka mo pa utuba ka heke
3: eh
2: le tshwana le nthotsa na go ngena mo rausen yo tla utla fela gona ebe mohlomong batswa di ha ba se ba ka ba ba nka ka golo ba susumetsa di kamano tsa gona ba medi a ka jetsa re ei ngwana ka wa bona bona ka re di ka sebetsa ne fa ke batla ba ikutlwa ha o fela ba medi ke sene re qoqa ka sona ka jelo ho topic gone with the weekend fix Elishume limited selection fela ga re lebile mane ho reng ya Elishume limited in Medi PCFM 92.8 to 104.3 megahertz

0: Taba yase Dubai Bali PCFM 92.8 to yajalo wa 4.3 MHz rasa ka botlaloha re le ka kwanuka Avenue City Hotel and Casino hashtag the weekend fix onzo taba le na le bo hantiko aka mabumbum ke mabunza mamelo PCFM re amane ho reng ya le shimela metse emedi.
1: Hello, hello, Zilebu, hello, Zilebu.
0: Hi.
1: Ben fela mapombomsa.
0: Hi.
1: Sister. Kana ke nahana hore ntle dintho di fetule ka kakaretso. Ho ya ka nna ke le motho. Di fetuile. Re ta hopola le mantsu ya e ke ukuthi ke ba profeta bo nkhono mantsupa. Atshi, le ha re sheba fela ka bona go dintho di fetule ka nnete. Tsela go le lenyalo lona le setseng le la ntate Modimo go na re kgatlhanong le lona re le batho ka mokgwa ke ke utlwi ka teng ke ke utlwi ka e karemo tlhakileng teng ke mane mo buileng ka gore dipeo se ngata gagolo ga o sheba naka kakaretso kae kae ke ikutlwi gabaneneng e boetse e ama le moruo wa naga pe le o tlhoka le ga mosebetsi gobanne batho ba bedi ba kopaneng ka ntho tse ngata tsotlhe tse ba kopaneng ka tsona ba na le merago e ba ka ba etsang go na le ntho ba e theileng mono mereo ka gara merago ya bona motlhomong re bua ka gabaneneng e tlabe le lelapa le nang le mosebetsi o mogolo e ka nnang ya ba ka nako ngwe o hikile batho ba mmalwa ba tona ba go wana ntsho ba tona le bona ba senyeme ke mosebetsi ke yona mo ke go kutlwa ne ya mamo go ka ka ka tsone ke hona go le tsena go batla ho le buimanyana ntshinya ntse tsene ke bona ka e molemo a tshe o ipatlela tsela ya ho bona ho phela go nka thuko le nyalo ka mpoka thuko go khalemela no e monana ha e sa leyo ya ho bontshana go le bo go fitisisa mo ga tsena ba thoga ba tshaba mo ga tsena ke batho ba ratang mokuba haholo ke ya tsedi ntsa dintho go le boetse ke ne letse le batho ba ka tlasenyana go bona e ha holunya ke ya dzinse ntse se ke bone ka nna ya mama nyaro le go go hloka mamela no ba neng go kongwanetsa ntho botlhoko ya ba ke mamela tse dileng tse ipheta ka mpo motho emong a tsa ntho botlhoko ya ba mamela tse dileng tse ipheta ke ya lebo ke ntwana wa suli
0: botintane ra lebo ha hle taba tsa bohloko ha holo la go phela ka kakaretse bo fetuile ha o sa tla ba ntho bobebe mamedi tema tsa ngwe le mme ke tata mangala di sempelo ba ibitsela ha ile le ka hlonya ka lempalela ba se botsatsa ba ba re banana ha ba sa swaba ka ntla ka mlala ba ka yo a ke sa ifo komedi mme se se reng ho rona he ba sadi ka kakaretsi banana jo Mamelo PCFM erobedi metsotso ga re lebile mane ho reng ya leshemela metse emedi PCFM 92.8 ya jalo 104.3 MHz. Hey a re ke re shebe Mamelo PCFM tse ding tsa ditaba tse leng hore ka nnete di hlaeletse he. Bekeng yena ho ile wa bua ka tsona e bile e sale re re shebile mo Mamedi. Ke ditaba tsena tse se di etsa hana hinya Afrika Borwa. Tsa ho tebelo ha melata na hengena ya Afrika Borwa Mamelo PCFM dinaha tsa Afrika ka nnete. Go bona hala ga nnete hle hey ile mathata mo mamedi ba re ha ba tsa mae ba idina hentsa bo bona bana ba tsena ditokomane ba lolokisa ditokomane tsa bona ba tsebe go khutla jalo ba tlo sebeletsa bana mamedi wa bana ke di match ka ofapa fapana di province tse fapa fapana ntsa naga ya Afrika Borwa etsentseng re di bona ka nnete dintse di etsa hala e bohloko nthela mo mamedi ba bana o se utlile ne ke mametse tla di makutle hantsa bala di hlotsa ditaba hore nyane ya leshemela metse o le mong hantsa bontsha are hey mabumza wa hlokomela hore etaba e e bile a bontsha ntse ke bua le ena a bontsha gore taba ena wa utlwisa gotlhe se tlo baka jalo le moruanaga ka ameya kwano lapeng bane wa tseba re na le batho ba sebetsang bo malapeng ba romelelang tšhelete ka gare go naga a ke re wa bona momamedi wa tshore ei tlo ameya ga se yona fela momamedi ga se bona fela momamedi re ile ra utlwa le gore go ntshitswe jalo la ka di bona tsena maobane ntse re tsone ntse re le tsona ditabe tsena tsa melatanageng ya Aforika Borwa maobane momamedi go tlaile tlhokomediso ho sepolisa ho hlaka mane ha holo holo ka ka mana ka province ya Gauteng mamedi e bile ba bontsha hore e bang mamelo wa PCFM batho bana ba nang le bo property re bua matlo a hiriswang jalo jalo ha o ka fumana hore le file batho bana ka pomela tsena ditokomane e ntseng etsa dikgwebo ka po ba dula mo tseba hore fine tla ba 10000 rand o tlotla o ifumana jalo ela hloka hore batho ba jalo ba sna ditokomane na henye na Afrika Borwa ha o ba fibudilo ho hang jalo ba tsamaya ba idi na hentsa bo bona ka o fapa fapana ba bone hore ba fumana jalo ditokomane tse ba dumelang ho bana henya Afrika Borwa ke sa ditaba tsentseng di bona mamedi wa PCFM tsentseng tse hala mane na henya Afrika Borwa tseding happy happy Matlanga Commission mamedi wa PCFM na se Matlanga ka lokalo fela he re ke re shebe ba no ile a hlela ha ho lo ka bana ka Matlanga re bua ka Fuzi Musi Cat Matlala ke na ye ditaba tsa idla tsa hlatsa trend ha ho lo mamedi wa PCFM beke nyena Ebe ke gena he mo mamedi ka mora hore re ile ra utla hore o dumetse melato ya hae ka o fela mo mamedi a yentseng ibile e tlo sa fetola o fe o tlo fetola jalo e be paki ya muso mamedi wa PCFM me tshenibisa ka hore ke plea and sentence agreement mamedi wa PCFM khala ba ga bua le advocate de bere be kengena ho the mission afternoon drive ke bua le ene re ga ka hlalosetsa rena ha o bua ka plea and sentence agreement ho bua ka e mamedi wa PCFM mojalo jwalo jalo jalo jalo ke la ga utla hore ho lahlela hore o na hlola dilemo tse ka bantse le shemela metse mehlano vusi musi cat matlala empa mamedi wa PCFM ga la ga utla hore dilemo tse tsa haitse le shemela metse mehlano ka go tlisitswe tse supileng ka ofela sena se bolela hore sa ka ho hla jalo di lemotse ka bantsi robedi ka ofela empa le ha o le jalo ka tla utla gona ditlatsa maya jwang ka di one hape hape ha o khitlola gotla go kgona ditaba tsa hedi tsa maya jwang e ke tsedi tsa ditaba batho ba ntse ba re what e bona la batho ba ngata e hlile mo mamedi wa PCFM ba tlo hlahella jalo ditabentsena ha o nahana motho a ntse ndiketso tse thata ha kana kana mo mamedi tender ga tse thata kana kana tsa difumane ntse ba lwang ka di milione jalo jalo ei tsengata mo mamedi tingata to tsa qoswang ka tsona a go sokana hana gona jela ha ile mane se tlo fetwa paki na go tlotla ho etsa hala jwang ke tsa ditsa ditaba mamedi wa PCFM tseng seng di bana tsa le di trend a bekeng ena o trenda FIFA World Cup ei tingata mo mamedi e bala batho ba holoma Afrika Borwa hana ha ya bona ka nete qualifyela jalo it's a 32 go fela mamedi wa PCFM ke tsa ditsa ditaba tseo di boneng a re hla ka mana ka dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe ba ile ba thaba ha holoma mamedi le wa bueno re hey ma Afrika ka nete ha ba tshetse ke hola ba ba tshetse o latela hore na sense setsa la ke se fena henya Afrika bo ba ba ne dipelo di bohloko bo ba medi ke se dintsa bophelo di jwalo tsa ka lana bonwe ke a hopela ibile morena wa mazulu wala ba bontsha hore hey taba ena ka nete ithuntetsa jalo seriti sa rona dina hentsa Afrika jale se re hlagele batho ba ba be se kae kae misa le khala e misa ba medi ba hlasitse mehlaso ha ba batleletho Hey, ke mathata man ke tsedintsa ditaba mamelo PCFM sentseng re di bona dintse di etsahala ke metsotso e meraro ga re di bile mane ho reng ya leshemele metse medi ke tsetsetseng bekeng ena ka ofela mamedi sempa go fatsona re belela hey tsedintsa di drinks tsetsetseng bekeng ena hem sa ditaba sentseng re di bona ho ntse ho buea ka tsona sa le le melata fela melata fela mamelo PCFM bona rona di joang Hashtag the weekend fix PCFM 92.8 we are jalo 104.3 megahertz rasa ka otloha ra le ka kwano ka avanele so to hotel and casino

0: Mamelo PCFM ke metsotso e menefela re ho fraletse hore ya le shebe le betse mbe di PCFM 92.8 jalo wa 4.3 megahertz mo khahlelo ke obora re bile ho qetela wa the weekend fix mamelo PCFM mo re ntse ke mane ho re nya pele a re fitla ho re nya pele tla be re arohana go sia jalo na no la vibes with GV ya outsara mo nati ya mane ho re nya bone go bona letsa rona PCFM 92.8 jalo wa 4.3 megahertz e re ke bona na le beletsa seletse mora o ka kwano.
1: Hi, ma bum bum.
0: Hi.
1: Shop. Kujete. Kule kela uhupula manza bibeli. Huilo hatu mishenya katelo tlashadi na kutse bushukutse ule ntata suweza na litoa. Nye osu sheba na kutse mtu nungubuwe katona. Kitona tsele nga hotoa.
0: Okay.
1: Hubani hubu zitu hubana jawa sa utumba tukwa hati. Fasmanti wuho. Kuri, basa swabini. Ke ma metse mantsi ya batho ba reng banana ha ba swabe ke nnete taba eno. Mme ka nnete gape e nngwe ke gore le bona batswadi ka bo bona ga ba tlo kgona gore ba ka gore tabeng ya gago ga o ne gore na go ka ba bobebe go ka ba jang ga ka gotlela mogao mosomo batswadi e be ka ba bona ba kgethelang bana ba bona batho ba ka dulang le bona ba ephea malapa ga e bonole gobaneng bana batswadi ka bo bona ke bona bo tla fumana gore le ba mathale bana ka go feletseng so ga se ntho ka lokang kojetsempa hela ga o le jalo tshapo e sa le teng modimo bana gore a ka fetola dintho ga re dumela ebitla ke tla go ena ga kopa go a di fetole lenyalo ntse le la ga ya ona motlha le tlo fetoa ka leboa ke sestra ka bona ka ga leqele
0: yo yane no ke meletsa ntse e saletse mo go mabelo ya PCFM mo go topic ene ntse re qoqa ka yona go na batswadi ba seka ba ka ba monate ka po ka a ka dulala go etela manyalo ha se ba ka ba le influence di kamano tsa rona tsa legato.
2: Good morning ma Bumsa.
0: Morning.
2: Ke teacher ga suta wa mona ke me ha mantse.
0: Wa ma teacher.
2: Ai taba ina ya ntho. Ye we be le le sloosa ka jina. Nna maikutlo a ka ke hore kgetho e fosahetseng kapa e nepahetseng e tsebahala ho moradi le mokapi wa lenyalo fela ore na o kgethetswe ke batswadi ba hao kapa o ikgethetse a kgetho e fosahetse fela a e dutse e le jwalo go tla bonahala go ena e ne fosahetse so batswadi ha ba kena ditabeng tsa rona kapa rona batswadi ha re kena ditabeng tsa bana ba rona e sebetsa ka hore na e be kgetho e nepahetse kapa jwa e ka ba ntho e ka ba re thusa bana kapa e ka ba hore ge ba dihetse kgetho yona ha e fosahetse e tlabile e fosahetse o sa tsotile rona e be entswe ke lehlakore lefe go motswadi le ngwana simple and flat.
0: Okay. No, so qetile che teacher. Re ke bona. Oh. Yeah, no so qetile. All right. Hey, yeah, no. Ne ke bekene le ke a ke a le bahle ka maikutlo ha o mamelo PCFM. Topicing ya rona ya ka genuine re ke ra ho yona fela re ke re bue mamelo PCFM go tla rona. Hey, o bona ka re ka sebetsa mohlomong ha batswadi se ba ka ba le influence itseng. Mohlomong dikamano tsa legato le gore mohlomo manyalo a dule nako e telele bane re shebile taba ya divorce tsena tse hlang ka dipalopalo tse hodimo ga kanakana mamedi wa PCFM gore na wena o nagana gore e be e taba e o nagana gore ga e se ba ka kena letsoa batswadi ba rona ba re eletsa ba o kgethela jalo jalo o bona ka re e ka sebetsa nang. Ke tsa dintsa ditaba tseo re di shebileng PCFM 92.8 to ya jalo 104.3 megahertz re rasa ka botloga re le ka kwano ka Avani Lesotho. Mamiri re tla kena ho head to head ya bana ke re bitsa jalo yes head to head ke dipina tse pedi wena wa vote o vote ka call kapa o vote ka voice note ba mera piece o ska ba ngolla o etse voice note right ke tla di bapala mona hona jele tsena re di bapale di half half kwano e be ga tshe rona ke feng re tla e bapala qetello mane batla go kifetela tsona man eh itshini na ka tsela ne tsa ntse ke sa di rateng tsena no mamedi okay ke batla go re ha re kwale background re fetela tsona mamedi dipina tse pedi bitsa fela head to head wena o tlo vote wena ba le tsena o vote gona o vote la I think him mamedi wa PCFM wa bona tsho fela gona wena o vote la a thing let's go

0: hako le bohe juvenile ditaba tsena tsa letsare la ka tsheno di balwa ke tla di makutle mo mamedi khotso mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o ntse o sebetsa ho pholosa basebeletsi ba dikepe ba fetang dikete tse leshome le motsolomong ba qabelletsweng motjheng wa Hormuz o emisitse hanakwana ka mora hore sekepe sa thepa se hlaselwe ha se feta motjheng oo. Mookamedi wa mokgatlo wa matjhaba wa dikepe Arsenio Dumanus o boletse hore dikepe tse ding di se di tlositswe sebakeng seo le hoja mokgatlo o batla ho netefatsa hore ho nkilwe mehato e hlokahalang ya hore polokeho pele morero o tswela pele. Setsi sa Britane sa tshireletso sa ya dikepe UKMTO se tlalehile hore ka labone sekepe se ile sa otlwa ke ntho e sa tsejweng ka borwa botjhabela ho boemakepe ba Dahit naheng ya Oman. Le ha ho le jwalo, ha ho motho ya tlalehilweng a lemetse ha tshenyo ebile e fokolang sekepeng. Mme se ile sa atleha ho tswela pele ka leeto ka polokeho. Ditlaleho tsa boraditaba Amerika di re diofisiri tsa Amerika di dumela hore Iran ke yona e ileng ya thunya sekepe seo.
1: Moetapele wa kanana ya Basotho SR o re ke nako ya hore batjha ba etelle pele naha e seng ho dula dibakeng tsa boithabiso ba sa ele hloko bokamoso ba bona. Advocate Tebo Mojapela o boletse sena puisanong le PCFM maobane moo a bontshitseng ha batjha ba Lesotho ba hloile dipolotiki e leng se etsang hore batho ba seng ba hodile dilemong ba ba etelle pele. A re sena se etsa hore batjha ba salle morao dintlafatsong ka ha bao ba sena taba le bona e tswe dilemo tsa bona tsa botjha di se di fetile. O re qholotso e nngwe eo batjha ba kopanang le yona ka morao phethela dithuto tsa bona dikolong tse phahameng ke tlhokahalo ya mesebetsi ka lebaka la bobodu bo aparetseng naha moo batho ba fokolang ba utswang tjhelete ya setjhaba ho ithuisa. O qeteletse ka ho bontsha ha Lesotho le na le metsi le taemane tse ka hlahisetsang batjha mesebetsi ha fela puso e le matsohong a batho ba nang le makgabane haholoholo batjha.
0: Mapole Tshwarelo, mokgetho wa Stadium Area Mofumadi Mampo Tshabane o re ho bonahala kgatelopele e kgolo tokisong ya ditsela tse etswang ka matsoho ke Basotho ka hara lebatowa. Mofumadi Tshabane o boletse sena puisanong le PCFM kajeno. O hlalose ha ho kenya letsoho hwa setjhaba kgahong ya ditsela tse kenellang ka hare ho metse, ho kenya lerato ho setjhaba hore ditsela tsena ke tsa sona, mme ka hona se hloka ho di baballa. Tshabane o re setjhaba ha se ntse se lokisa ditsela tsena, se boetse se fumana moputso wa kgwedi le kgwedi. Ho feta mona o ipileditse ho mmuso ho fana ka kwari ka hara mabatowa e le hore setjhaba se tswele pele ho kenya letsoho kgaong ya ditsela tse saletseng morao. Tshebetso ya ditsela tse kenellang ka hare ho metse e qadile Hathetsane Stadium Area, Masiru Central

0: Yeah, me a bitswang ka hore ke Madonna re fela Cherish, one of the beautifully composed song ka mmeno a binang ka bogabane bona bo ha esale. Re ka fete na mmedi wa PC re tswe ka mona fela re tla gutla.
1: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

wena meri wa PC ntate makutle o sale teng kwano go tlatla a opea le seding ka tsentseng di etsa hala lefatseng ka bophara le naheng ya gona ya Lesotho mme e be moetlo le tloaelo gore ha a tlo qala tshebetso ya hae ge moamela ka mogona fela.

mamedi metsotso dula hantle ho irobong re foraletse ga ena ya busupa a ise mo khwae ke moela a di khabola ka tsela tsena sina se tlhalosa hantle go nana le kenang ha jwale ke re fata makwatsi a se la beje ke mo kebe go tla ka tsika ntsona tsi ke ke o dumedi sa ke boka di homo hlo mo metsing ena tshebeletso lona tinga tshebeletso ke PC ya fema bona ting hunter ja ke a tsiba ke kena ho ena le ho re bo hlo mo ka re ho ntlo ya hawo o ka re o se pa o ka go se pala ngwa ntsa hawo ka pa mo hlo mo ntso le tsile a ke boka di homo ke o hetla ka letso le mofuthu re tlo hona jole tsena ro fitla man ho reng ya le show me re tsama jolo ka tsona tsika ntsena lena ke le tla ngwe na jolo ha nngwe bekeng ha ile labo haile mokobelo tsena haile mokobelo tsena wa tsiba re fata makwatsi utlwa ho gonyana ya bosupa fitela man ho genye ya le shome a ka jeno he khudina ya pubichane tsona matsatsi ma shwa be dile metso supilenga se ho dia bo tsilela ina haile se re mo sona ke sa ke dipedi ma shwa be dile metso tsiletsi ha u dumedi sanka sena se baka ke nna thapelo le kanyana o le le le tsena ke thoa ka mang ka di hlabeng tsa peka eh a ke ipate ke na ya le dumedi se ho hle mo le mo itsingwe le lona thing ke ke ntse le shume ka ofela ya le dumedisa na ke le mbetsi tsuri le hantle ka bang le shume ka fora letso ga ena ya busupa ba metse PC ya fema re fata makwatsi ro metse yo la qobula 95.6 ba ngole kwa no bona motse moholo maseru impole ba ngole mafiteng u isa bana bo kutsing 104.3 Chasinege 104.1 Kamane kama puto Fikela bobo tabo te 92.8 Ataba sekaile 102.9 Mokotong Sejume di saluna kamono di pamola Kubula nora la khaso ki 101.1 Are ita jina isi ntirele Hare palama Fikia mano urenyale show ne Mamedi di dente ngata soro tware tinto Wativa kame sale matati Beke le beke ntseng ata tsetsa lang ka rona ina le sotho ka le tlhakogile la tsa dipolitiki ka le tlhakogeng lantsetso phile ana ina le sotho di tsentseng a me le tlhakire tlo di ama le mona le mane jo le tsa maka le hla Allah ha mona radio eke o bona u ketsetse modumo u ketsetse molemo a u ka u tswa sena setsa halang kwa mona sala mo ngona jwale eke sa modumo eke sa modumo anya ne fe o ire tshe witsi a u bana ka bona ngwana se bona ititsinya hanya ana ke a tseba ke tla ho ena le ho ge hlile khatala fela a ile mafela be ke tsena ke tswa me sebetsinye mengana ba bang ba tsogelo ho me khotlane ba tsogelo ho aboloka beng ka bona ba ratuwa ba bona ba ba phetse le bona nako se thele letsa sile buima letsa sile mo hlonoko empala ho le jwang le sentse re thato pheta e tsama gena modimo a moela matshidiso a nnete a tsang ho yena yena fela ile ho go tla le tlamella maqeba ba banke a tsiba ba tsogelo me kitinye me nyitsenya boithabiso a re le ba sotho genera tsiba rena le mkiti e fapane ya mo tshaba ba rona ya setso sa rona o le monate lona bana beso ke a tshepa le sebeditse ha monate le sebeditse ka magete ngona phomotsi a phomotsi jo ka leletsa tsilena la mafero a be a ya sebetsa rabe ke mane e jo lelena kwa ura re tshibane a ke le bo ile kwa mamela tshibletse na PC FF phomola le rona a me di re ke bontsha ga fitla metsotso nge mashume magago ka mogao gena ya busupa le tla kire kire jo le ho di tabentse tshe santsa tsana haina le sutu wa tseba ho re kala mashume a magago kgwedinyo na ina ya pubjane ke mo ileng ho re ma Afrika borwa ka go lengwe ya ma Afrika borwa e bontsha ha ile go re tla hletsene jwalo bo ipelaetsong bo gahlanong le melata e sena ditokomane e phelang le ho sebetsana ha nyeno me jwalo ba bontsha hore letsatsi lena la mashume magago go kgwedinyo na ena ke letsatsi la ho qetela hore melata yohle e sena ditokomane e betswile ile dina ha ntse ha bo bona ke bo jwalo ka ba ahibe ka ba dina ha tse ka bo Malawi Zimbabwe ho tsenyeletsa lena ha ya Lesotho me jwalo taba ena ke a gola bekeng ena e ntse di hlotsa ditaba ha isale re ntse re bua ka yona bana ena ke taba e leng hore e ama jwale motho e mo le emong me le rona re le ba sotho ga tseba gena le bana ba bo rona ba o leng hore ba sebetsa jolo mane Afrika borwa ba fata metsuntsunyana jolo ka hana ha ina le sotho ntse to bana jolo le bona bothata bona ba tlhokahalo ya mosebetsi
me ba jwa le bana ba bang ba bo rona ba tla hle ba lebe jwa le mana Afrika Borwa ba keng sa hore jwa le ba ile bona hore na ba phedisa malapa a bona jwang go phela botsola pele jwang empa ba le mono se ke na e hlahatseleng ba tobana jwa le ma Afrika Borwa a hlileng a jile masoko karolo e nngwe e bontsha gore ho hang melata ga ya dinageng tsa bo bona ba re qetela mesebetsi ya rona mona ke sitwa le gore motlhomong re fumana disebeletso tse di ntse itseng ka lebaka la tshubuhlelelano yo ba re bakelang yona ba re ga o kena dipetlele ba batla ba itlatsitse mme jwale le ditlhare di re fokolola kapa re sitwa go fumana e meng ya melemo re tshwanelang gore re e fumane ka lebaka la bona mme ba re ba sebedisa puo mona ba re mabahambe ba re mabahambe ke puo ya seZulu ga ba se ba e sebedisa mono ba re ga e ka nnete re sa ukule ke bona ga ba tsamaye ba gutlele jelo dinageng tsa bo bona mme ga e fapaneng ya dipolotiki ka gona ga e ne a lesotho e ntshitse jelo maikutlo a bona gore na jwale bona tabeng ena mmuso o lokela gore e tle o iatamele ka tsela mofuta ofeng megato eo mmuso o lokelang gore e tleng ke ko feng re utlwile megato e meng re utlwile magotla a mang mega e meng ka o fela re utlwile fela ka jeno lena ke batla gore re ke re fetela jelo ka go legotla la kanana e basotho e leng SR re ke re utlwe gore na bona taba ena ba ka e atamela ka tsela mofuta ofeng maikutlo a bona ke a feng ka sena se ntseng se etsagala mme re utlwele gore na tharollo ya moshwelelela ditabeng tsena tse amang jelo basotho bana ba phelang Aforika Borwa e ka ba e feng re tla buisana mona le moetapele wa SR yena ke advocate Teboho Mojapela jelo ka ga ke bontsha e tla ba puisano ya metsotso e mashome magago ka morago ga ena ya bosupa re ke re utlwa gore na bona e le ba SR ba di bona ka tsela mofuta ofeng le gore na motlhomong ba sola Aforika Borwa ka se se etsang gobane Aforika Borwa e bontsha ga e le gore sena seo e se etsang e se etsa e le gobane e sireletsa kapana go kenya melao ya yona tshebetsong gagolo-golo ya bojaki e leng melao ya bona ya immigration yeo karolo e nngwe e bontshang ga e le gore go bonagala mmuso wa Aforika Borwa o sa kenye matsogo lekana go bona gore ba tshireletsa jalo melao e jalo mme jalo ka golo eno megato e meng ya baagi mono e bontsha gore yone e tlaema ka maoto go bona gore sena se a itsagala jale re ke re tle ka letlhakoreng la lesotho gore na motlhomo jale ka mora gore sena se tle se etsagala e bang basotho ba ka amega ka tsela eno e jalo mme ba gutla ka bongata go tlwe ditlalo sentse dipetsa tse bontshang gore basotho ba sentse ba kena ka gare go nageng ya lesotho gobane taba e nngwe mamedi e golo ke ena ya moo jale Aforika Borwa e tlang ka megato ena e meng e batlang e le maatla jale ga ga emeng mona mo jalo mo president ga maphosa a ileng a bontsha gore e le Aforika Borwa kapa ma Aforika Borwa a o e leng gore a tla fumanwa a hirile jalo melata e sena ditokomane ba tla nkelwa jalo dikgato mme jalo a utlwisisa gore sena le sona se kenya jalo gatelelo le go ba hiri se ba beya ka mosing mme ba iphumana ba sena boikgethelo le bona ba lokela gore batle ba tebele melata e meng e leng gore nentse e ba sebeletsa mme bothata bo bongwe ke bona ba ditokomane se ba dumelang go sebetsa e leng di-work permit ke bothata bo bongwe gobane o ka fumana gore ka letlhakoreng le leng mosotho o na le tokomane e ntse le nakong fela jale ga a sena tokomane e mo dumelelang go sebetsa mono Aforika Borwa ke bothata o jamelane le yona taba gore jale a tla lelekwe le yona eno gobane jale di lokela gore di di tsamaelelane taba tsena o bile tokomane yo o dumelang go sebetsa Aforika Borwa jale le o dumelang gore o tlo o dule bakeng sa nako itseng mono Aforika Borwa e leng pasa jale sena se tlile se bega jalo le bahiri tlasa gatelelo e maatla jale sena se etsa gore batebele basotho re utlwa jalo ditlalo tsentse dikuma tse bontshang jalo gore jale basotho ba sentse ba kena ka diganta tsa naga ena go tlhaga jalo mono Aforika Borwa ka morago gore jale batle ba felelwa ke mesebetsi mona potso ke gore na jale se tlilong e tsagala ke sefeng ka basotho bana ba e leng gore bana ba ile Aforika Borwa e le bana mesebetsi le seo kwano mona lapeng jale ga ba se ba gutla se tlo e tsala ka bona ke sefeng le megato yo mmuso e lokelang gore tlaise enke ke efeng ke ditaba tse dintse gore batlang gore jale re tle re kene go tsona ga re ntse re gatela pele kwano e re mamedi gona jale metsotso dula gantle o e ka bang e lesome le metso e robedi re faletse gore ena ya bosupa ke a tshepa la dumela gore re tlatlhe re tsamaisane mmogo go leba jolo mane.

di meso so di la hantle mashema mabedi le mosolo mo re fraletse hore ena ya bosupa a metse e tsebeletse ya PC ya fema a ile ka ina na go re fata makwana a re fata makwana tsi tsebeletse ngena PC ya fema ba ngso tsogela sala masa ha ha ru amhele e wo tla ka magete e ka re ari ba go ise ke se hanyane go ntse ka nkri mamedi re ke tle ke o hlalosetse hore ha re ntse re hatela pele mona a re tlo kena jolo ditabeng tse ri o ke tlang ho botsa jolo potso ke re bela ha pere bele o tlo pulli wa ditaba tsa dipolitiki ya le taba kena na mega le magotla a dipolitiki le sotho a ntse a emela jolo me hopolo ka pa maano a fapaneng ka pa a se a kutisana jolo le hlokwa ha holo holo bakeng sa ho kena jolo pusong ba be le matla ne hentse ngata mega ya dipolitiki e tla le ha jwalo e thehwa ho bane ina le maikutlo le ditumelo tse fapaneng mabili ka mona ha e lokelang jelo ho buiswa ka teng mohlala mega aiming e dumela jelo ho ri mmuso o lokela jelo ho thea mesebetsi e mengata le ho fana jelo ka ditshebeletso tse ngata ho sechaba e meng yona e dumela hore dikgwebo ha holo private sector le le fapala ikemetseng le lokela ho etella pele kholo ya moruo ha kagolo ya mmuso e lokela ho ba e nyane fela jole empa le sotho na ho jwalo na ba sotho ba bangata ba ka hlalosa ka ho hlaka hore na ke eng e etsang hore moga o mong o fapana le o mong ka pana re tseba jolo mega holo holo ka lebaka la baetapele ba yona na e santsane le taba ya manifesto ka pa e santsane le taba ya maano ka pa jole re se re hlalosa mega ka baetapele ba rona ka pa ka baetapele na moetapele mola ho se o shejwa yena mahabane a hai ka pa mohlomo jwa le ho sheba jwalo maano ao party ka pa le gotla ka pa moga o nan le yona nako nge fitileng re bone jwa le boga dipolitiki ba tloha jwalo mogeng o mong ba ile ba jwalo ho mong re betse hape re bone mega aiming ye bo le gineng re tse ba hore mohlomo jwa le ga re ene penyetsana ka pa e hlile betsana ka majo tshe dipolitiki mona ba re ha ona se ga sa mofelella empa jwa le re bone mega aiming yena nyenyetsa nyatsana ka matla e qetella jwa le e kopana e theha mebuso ya kopanelo jolo ka re se re le ka gare ho puso tsa kopanelo mo gaung jina o tlwang jolo ka selemo sa 2012 jolo ka tsene ka tsela e tshwanang mega e metsha dipolitiki lona e ntse e tswela pele jolo gore e tle e thehwe jwale ge batla gore re tlotla re tiba ka yona ntlha ena gore re ke rutlwe gore na ha ba sotho ba ya dikgethong na o nagana gore ba kgetha go latela maano le dintlafatso kapa di-manifesto tsa mega kapa ba susumetswe gagolo-golo ke botumo le semelo sa baetapele ba di-party na re tla teba ka yona ntlha ena re buisane le motlhophololi wa ditaba tsa dipolitiki yena ke ntate sentle

0: amedi meso tsona ke le dilo hantle ka bang e mashema mabedi le meso e medi pele re fitla mana ho reng ya bo robedi ma metse PC ya fema e re tshware hanyane pele ka ha ke bontsitse ho di taba dingata kwano advocate Tebohomo Japela re tlabisana le yena ha makaunyana ka tsona di taba tsena kwano mona ke a elellwa hore ke batla ke sa mofumane empa he ke a tshepa la hore mina hore ke tla mofumana ha makaunyana re tla hatela pele ka tsane tse dingtse o leng hore ke o hlalosetse hore re tla hlerebisana jolo ka tsona mamedi mothating wa jwale re tle re fetele re kena jolo tabeng tse ding fela dingtse di amana jolo ka ha ke bontsitse hore mahloboholo a shebile jolo letsatsi lane la mashome a mararo kgweding yona ena ya Phupjane mane Afrika Borwa moo e leng hore jwale re se re tse ba kapa re se re utlwile jalo gore karolo e nngwe ya maAforika Borwa kapa mekgatlho e meng ya setšhaba mekgatlho e meng ya baagi e kang bo March to March e tlhalosa jalo ga e le letsatsi la go qetela gore jwale melata e betswile jalo e sena ditokomane mamedile ke tlhalosa jalo melata e sena ditokomane tse ba dumelang go sebetsa lo dula Aforika Borwa e betswile ka ga gona ga eno ba lebile jalo dinageng tsa ga bo bona mme jalo ka ke bontshitse pejana le mmuso ka bona jalo o kentse e meng ya mehato e matla gagolo jwale moporesidente Cyril Ramaphosa a ne a tlhile a bua ka taba ena ya go laolwa jalo bojaki immigration o ja a bontsha gore jwale le bao e leng gore jwale ke bahiri ba tlang go fumanwa ba hirile melata e sena ditokomane le bona ba tla tlamelwa jalo ke letsogo le matla la molao mme jwale sena se a tlhalosa gore ba bangata gobane jale taba ya di-work permit e ntse le bothata taba ya di-passport-o le yona ditlalo tse di puetsa e ntse le bothata mme jale sena se tlhalosa ntle gore jale basotho ba bangata ha Aforika Borwa e tlile e ka kena jalo ka go bonagala jalo gore e tlile e tshwere ka thata gagolo sena se tlhalosa gore re tla bona jalo baagi ba bangata ba naga ena lesotho basotho ba ileng ba tswa go leba jalo mane Aforika Borwa ga fata metsentsonyane ba gutla jalo ba gutlela ka gona ga ena ya lesotho ka lebaka la gore jalo ba tla ba feleletswe ke mosebetsi bekeng yona e nagile gabisana jalo le bane ba hands of basotho mo wa ileng a bontsha gore femeng e nngwe mane Soweto basotho ba bangata gagolo ba ile ba felelwa ke mosebetsi mono ba tlhalosetswa gore jale mesebetsi e fedile ka lebaka la gore jale le rona re iphumana re sena boikgetholo ga e le mona le sena ditokomane tse le dumelelang gore ebele a sebetsa mona Aforika Borwa jale sena se tlisa potso gore na maemong ana se lokelang gore se tle se etsagala ke sefeng ga basotho ba gutla jale e le moo ba gutla ba kena ka gona ga e ya lesotho mme o tla lelo gore jale ba gutla ba kena bothateng bo bong bo sentse re na le bona bo e leng gore bile ba isa ka mane e leng matlhokagalo ya mosebetsi e re buisane jalo le e mong wa bašwa mamedi mothateng wa jale bao e leng gore ba latela jalo ditaba tsana ga ena ya lesotho mme ba bangata ke golela motseba gagologolo ditsedi ka dikweng tsena sa dipolotiki ena ke monggadi Patriot letela o santse a le teng kwano mona mogaleng tate Patriot ga re dumedisa re o amaela o PC FM
1: Bookamedi ba radio o le motsamaisi wa lenaneo kgotsa gaebe le lona se ke Patriot ke David ngwaneso letela ke fane yaka wadile le lemephate ga ke tsebe na o ka ntumelela ke tle ke tsamaya odima leleme la gago na
0: e re ke re qale mona ntate Patriot ha ile mona jwale Afrika Borwa ma Afrika Borwa bona la aime ka maoto a hlile a tibela jwale melata e leng hore ha ena ditokomane eo e leng hore ha bana ditokomane tse ba dumelang ho sebetsa le ho dula mona Afrika na hinyeno ya Afrika Borwa ka maikutlo a hao na o ka re o sola Afrika Borwa ka kitso e ya ho tibela jwale ba ahi ba sena ditokomane ke boikarabelo ba mang go bona gore motlhomong baagi bana le ditokomane tse e nepagetseng tse ba dumelela mono na Aforika Borwa go ya ka wena ka maikutlo a gago e phoso ga e tlhalosa gore e kenya mehato ya bona ya go laola jalo ditaba tsa bojaki tshebetsong
1: ntate lekanyane beng bana ke boikarabelo ba bona go beha naga ya bona moo bona ba ratang gore ebe gona teng ga fela ba sa tlole molao president Ramaphosa o ntshitse polelo maneng a re matswantle a Aforika Borwa a lokela gore a tswe ka gara naga e jalo mme ba lokela go tlhatlhobiwa ditokomane tsa bodulo kapa tsa go eta tse ka ba dumelelang go ba nageng eno mme a beya gore batho ba nang le tokelo ya go etsa jalo motlhomong e ka ba sepolesa le ba home affairs jale kwano lesotho basotho ba lokela go gopola gore ga o bona tlolo ya molao e etsagala o santse dikgato tlolong e jalo ya molao o bitswa karolo e nngwe ya ditlodi tsa molao a dipere Afrika Borwa hore na ma Afrika Borwa ona ho tla bona tlolo e jwalo ya molao e tsahala naheng ya bo bona ha ba wele ka go lonya ditlodi tsa molao na ona le kozi e ile ntate e ke lokelang ho thula yona ka phatla ma Afrika Borwa a lele ka matsantle ka ha Afrika Borwa a keneng le ho tsiditsa ka tikwa ho molao a ne bida ka tla bo bi ha se khale ke mao ba mona ha Afrika Borwa e kete ka dilemo tse 50 ka ofela ba ile ba ba buitsekong ba tseka ditokelo tsa bona hore di recognize ba ne ba ba dile dintho tse ngata haholo mme o ile wa fela ho ba jwalo ditokelo tsa bona di ile tsa recognize dilemo tsa bona 1917 1982 ba sotho ba tla hopola hore ma Afrika Borwa ile nna ba le dintwa tse ngata mo ba neng ba tseka ditokelo tsa bona hore maburu a di lokolle di be ho bona di tsetsa ba matsong a maburu mme ka jeno ma Afrika Borwa a boela etsa se tshwanang le se ba ileng ba se etsa ka dilemo tse ke seng ke di boletse jwale Basotho ba re a ke phoso le matswantle a re ke phoso ha ma Afrika Borwa a tseka tseo e leng tsa bona mme ba beha ditaba tsa bohlokwa ma Afrika Borwa ba re lona matswantle naha ena ya bo rona re ile ra e lokisa mme re boela re e lokisa hape hona jwale re e lokisa ka mabaka a ho bona hore service delivery ya government ya rona ha e re kgotsofatse mme ha rona re lla re re ha e re kgotsofatse lona le re yes ya le kgotsofatsa le le matswantle bahiri ha ba patale basebetsi tšhelete e rona re e batlang re le ma South Africa ha rona re tseka hore ba re ekeletse tšhelete lona le le matswantle le re tšhelete e jalo e ntse nepaheng so re kopa hore ka ha le bonagala jwale le kgahlano le ditokelo tsa rona le re hata togong le tsamaye le naheng tsa habo lona le re sie le naga ya habo rona rona re itukisetse yona re e behe moo rona re ileng ga e lwanela a boela ga e lwanela gape ke bile re ntseng re e lwanela le gona jale gore e ketelele gona teng ba ka ga re utlwisise mabaka a leba leisitseng nageng ya gabo lona gore na ke a teng mme ga ba leba leisitswe ke gore unemployment e le otlile tsamayang leng go ba busi le bajetse ba lefe mesedise ga ba leba leisitswe ke gore ditleliniking ga le fumanetse tikie nepagetseng ga le gole gantle dinageng tsa gabo lona tsamayang le jetse babusi ba lona gore ba etse se nepagetseng goduma lona jalo ka ga gona ge sa lwantshane le mang kapo mang re lwantshana le mobusi wa rona gore a etse se tlhokwang ke rona mme le bonagala le re tsitsisa boitekong bono ba rona re kopa le fale jale nna ke le patriote ke le mogonono wa ditaba tsa dipolotiki le mebuso ke tsebana boiteko ke eng ke re maAforika Borwa a etsa hantle batho ba theowa naheng ya Malawi ba ho president ya bona ba tswang naheng ya Mozambique ba tswang Zimbabwe ba tswang Nigeria ba tswang Lesotho ba ye ho babusi ba bona ba ba bolelle hore na ba batla eng ba se ke ba llela ho ntate Ramaphosa ntate Ramaphosa ha a kgethwa ke batho ba Lesotho ha a kgethwa ke batho ba dinaga tse seng dipetse o kgethuwe ke ma South Africa ke batla ho beha taba ena ke a tseba e tlo ba bohloko batho ba bang South Africa ha e kolote naha tsena letho ha ya nka letho leo e leng la dinaga tseno South Africa ha ya nka mobu ya Lesotho ha ya nka metsi ya Lesotho ha ya nka di-German tsa rona ulen mohe ha ba e nka matekwane ya rona ha ba e nka tlelaemete e ntle ntate modimo a re fileng yona ma South Africa ha e nka ha gona letho le ba le nkileng re na le ntho nngwe le nngwe ya rona re le naga ya Lesotho
0: fela ha re ke re shebe e tlhakile ntate patriot boemong bona ba moo jwale ditaba di sendi le ka ona mogaotsena go ya ka wena mmuso wa Lesotho re shebe ditharollo tsa gona jwale tsa bothata bo teng re tlatla re tla motlhomong go ditharollo tsa moswelelela gona jwale tjena ke bana Basotho batho ba ne le bothata bona Afrika Borwa mane se e lokelang gore se tlisen kwe ke mmuso e le mehato ya go ka addressa bothata bo ke bofeng mmuso wa Lesotho
1: mmuso wa Lesotho o sotlotse go nka mehato eo nna jalo ka mogonono ke neng ke dumela gore o lokela e be o e nkile Re tseka ba selemo Africa Borwa ile ya tla ka matlona 15 a ga president Cyril Ramaphosa ka hare ba tlokopa metsi le so ne ka gana go yeo e ba neng ba tlile ba le tlokotsing le di tsono ba ke khuma me ya ke lena ha le so ke la go ene ne pa hetse go re ka ne go sheika ka ba ya di kamano tsa gona ke lena ha le so thole Africa Borwa me ga etsa jwa ro kana go ene ene le bona ba neng ba le tsi me ha ba bona jwa le Reka negotiate letho ile nako yeo ile ngona ba tietseng South Africa ke ba ga mamela jang ha re hopola gore president ya Africa Borwa o santse polelo letona la di gatswang la Africa Borwa mohlomphei kwete mandashi wi lantsa polelo maoba mona a bolela gore mohlomphei tona kgolo o gafa di o sebetsa le batho ba gafang merafong ya Africa Borwa ka thuko ho molao o kene Africa Borwa ba tswa ntle le hore ibe bona ile Africa Borwa ba modunelletse le ho mofa ka mo baneng ba lokela ho mofa ile ho hlomphe itona kgolo ke taba tse wa island bua tse ho di tseba so ke batla ho beya taba ena ke re bona jwa le ntate thagollo e ka fihlelwang e nngwe fela ko re masotho pride le di bese tsa naha ka lesotho di tswe ka ha gana ha di etse la ene di ya di province tsohle tsa rona di nke basotho ba dinaheng tseno ba tle lesotho mme hang ha ba bika lesotho ba se bana ma ha bona ba le speaking ba lokela ba e ba kentse ne pa hetse mo ho llelwa nteng ka dilo ka nyane ho lla ha hona phoso mpa phoso go gona ho llela ho kae ne ba sotlwa lokela ho tseba hore ma Afrika bo gwa ha lla ba bona na llela ho kae ne ba agabela le bona ba lokela ho etsa the same thing ke na le mo bi tsa state house mo tona kholo ya le sotlwa e dula nteng re na le mo ho bitswang cabinet mo e leng lekgotleng la matona e leng bona bahua ba setšhaba tseno se ilolatua re na le mo ho bitswang paramenteng e leng mo boemedi ba basotho bana ba ilolatua bo leng gona teng basotho ba lokela hang ha ba fitlha ba sebe ba ikgathatsa ka gore ba ya dikerekeng ba ye dibakeng tseno tseo bahumua ba bona ba leng ho tsona ba lollela teng ha ba tloa mono ba be ba tloa re na le difeme ka gana ba sentse ba kena ka ga difeme ba re ba tloa ba se ba ya masimong a ke ba sotho ba ile South Africa ba sebetsa ditemeng ba ile South Africa ba sebetsa masimong ke na le masimo ke na le ditene o thata bo kae ba hore re tlhere kalelo processor re kalelo hore re bone hore teo ba di etseng Africa bo ga di kalella o tla ka gana ya lesotho ka dilo ka nyane hela kgwedi e nngwe le nngwe re bokella 350 million ya metsi ya dihlaba ka gana ya lesotho look we have everything every day America e re fa 3 million ntate re na le tshelete re na le ntho enngwe le enngwe ba etseng re na le tshelelo tseno tsa bona so nna ke a beya go wena ngwane eso ke re basotho bano ba te ha bo bona ke mona jale ba tlo tlalelela go phela ka monate ka tsotlhe tseo mokana modimo wa ba fileng tsona gore ba tshele ka tsona
0: re sa le gona mono mona mo bontshang gore lesotho ka baetapele ba lona ba saidi ba fumana jelo platform kapa dibaka tse ngata go letse leng gore ba kabe ba negotiatile kapa ba tla ba buisana ba tshotlha taba ena ya dikamano dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi o bontshitse jelo gore moporesidente Ramaphosa ga na le lesotho mona le gona jelo tsena jelo ka ke tlhalosa ka jelo ka go bone mafelong ana a beke mo maobane mane dikopano ya dinaga tsena tsa SACU e ne ntse e tswela pele mme ke mo o kene ra bona jalo moporesidente Cyril Ramaphosa mmogo le tonagolo ya lesotho ke ile ka bona kae kae mono ba tlile ba eja lekomo ba tshotlha jelana le setsena ba tshotlha ka eng fela o kare platform tse jalo na ke tsene pa etseng bakeng sa gore go tle go kenywa dipuisano tsa mofuta o je batho ba banganga ka gore platform bono ga bo a e ne se bone pa etseng bakeng sa taba tse e kang tsena motlhala president Ramaphosa a tlile lesotho batho ba maka dumela gore o ne a tletse ditaba tseno mme o lokela go bue ka tseno na platformo ke ntlha e leng gore e lokela gore e tla e shejwe ka maatla kapa jalo ga go se o na le taba eo leng gore ya tuka e amang jalo basotho go sa nna tsege jalo sebaka kapa platform e lokela gore e tla e phamiswe e bue tshwaro e rarolwe
1: basotho ga ba tlale go lla maobane gale ba lla mme a ba motlhompe tona golo ana a utlwa e ka go a tlhokagala gore a ebe le di-negotiations le South Africa a ka ba solofile taba eno gale gagolo ga a bone go tlhokagala e le gore thagololo eo nna ke reng e teng kore fela basotho bano ba go betseng ka ntle ke sentse dinepe yantse ke bua le wena ba eme ka ntle ba nkile mekotlana ya bona ke ba no mono ba ka nna ba kopana le bothata bo bongata e bile hona le monyenyetsi o geng ba tsotso ka le baka la khalefo ya bona ntweng ena o tsona le molata o la tseteng ke bophelo mono e lengwa bona South Africa mono o ka nna ba kwa na mokutong wa mazulu mme taba e ne ba kile hore ba khutsa la mazulu jwale a halefele ba tsotso haholo e le hore o ka etsa hala mafu a qetelle a le teng mme ke a tseba hore ho lata setopo Afrika Borwa ho turu ho feta ho lata motho a phelang mme ntwa ena ha e ntse ka qetella e tswela pele e tlore bakela ntwa ya selehae hobane Foreisetata haeba ke hopola hantle 90% ya batho ba phelang mono ke Basotho mme wa bona ho tla lwana ka diprofense qetellong ya letsatsi ke ba lwana Basotho bana ba Lesotho fela ho na le ntho e ka etsahala e ngata fela e re ka qetella ke sa kgone hore re e laole ke go bebe ke eng fela ke ne ke e beya hore motlhompe itona golo ha ntsha dibese dinekotsetsing se tsona ntapolo ya tsona ga e sa leyo go angwela go tenyeile
0: ha re re he jwale mmuso o ananela taba ena ya gore jwale o ntsha dibese o le ba Afrika Borwa o lata jolo Basotho bane ba e leng gore jwale bane ba le Afrika Borwa mono ba tla gae ga ba tla gae mo seo e leng gore jwale se lokela gore se tle se etsagale ke se feng Basotho bao ba e leng gore ba sia mesebetsi ba ile ba tloa mona mesebetsi le seo ga ba tla gae mona se tlo etsagala ka bona ke se feng
1: ke bona le go leletso le rabaraba hoduma bona ntle le moo process ya go tlisa Basotho le Sotho e lokela go latelwa methati e nepagetseng gobane re seke ra fumana re go goleletse le bana ba tlhang Mozambique ba Magabele ra fumana re go goleletse le bana ba Nigeria ba ntse ba lwana le naga tse dinkwana re kentse Magabele ka gara naga ena ya rona kapa re kentse mefuta ya batho ba bangwe e tlatla go bolaisa di-drugs mona le mathata a mangwe ao ba tlileng ka ona mono Aforika Borwa e le gore e lokela le yona e tlhatlhobiwe gantle o seka go golwa fela batho ditsiki tsena di ya tsa madi ya Lesotho motho ga a sheba gore na ga bo Malawi go gole ga kae a sheba ga bo Nigeria go gole ga kae motlho mongwe a tseba le mabaka a mo tlosang moo motlho mongwe a batla le gore a nna di gaufi le Aforika Borwa e re ga sefefo se gouta motlho mongwe a gotlele teng o ka etsala a gatlhwe ke o tla Lesotho jale mmuso o lokela o itlhophe gantle ka di-consulate tsa rona gore na Basotho bano o ba phuthajwang leganong leo la tau e harolang e galefile gaholo empa ga e se ba le kaga naga ka monangwaneso jolo ka ga o botsitse ke bona tsietsi e golo ga re nka banna bane ba mazamazama ka dibese re ba tlisa Lesotho mona ka nnete re bona gore na ba sebetsa ka thata a kae o bone banna ba bararo ba bolaileng batho ba seteng ka ofela ba Lesothong tsenetene ya batho ba ditlha ba ba otla ka ofela ba ba fumana kaekae mo ntse ba inelela ba ba bolaya kere ke lonka bana bano ba bo rona ba galefileng re ba tlisa Lesotho boitlhopho ke bofeng ke lonka bomme bane ba makitšhining re ba tlisa gae re nka bane ba masimong re nka bane ba sebetsang difemeng ga ba tlisa Lesotho mona ba siile thepanyana tsa bona le di-businessnyana tsa bona ba netse ba di entse kwana ke tlo ba le bothata ba go putlama go golo wa wa moruo tlala ya bojadikata ditlolo tsa molao tse tlo phaga madi ya godimo mme taba e metlile o botsitse gantle ngwaneso e tlhoka boitlhopho bo bogolo bakeng sa naga ya ga bo rona ka mafapha otlhe a ikarabelelang se ntse ke le ka ga bothata ka nete motlhompe itona golo o na le selemo jale a phatlaladitse komati ya unemployment o sena action ya le teng kwang re Lesothong lena la tlala ya bojadikata tate lekanyane emong bo Lesotho mona batho ba jang ba bang ga ye go ile a bona motlhankana e lwa wa mafeng e lwa wa gadi a na le mafeng kwa a fitlha a ja bana ba babedi mafeng a ba seya ba pheya ba ja ya ba dijo tsa gae o bone eno a latha wa sempitinyane ga gae mono o ja dintša ga se kgale ka botšhabela ka mona ge bona monna a lopata ngwana gae a le mo ditšheletseng go thwe ngwane eno o bolaoie ke tlala so ke sentse ke le ka ga bothata bono bo re sa tsebeng gore na reng ka eng re kopanya le eng mme go tlakile gore ga ba fitlha ga e ba re ne re le level four gona jale gore jale re sekele mmaleng o pherete ge a nyoloa re ya go monye ke sa tsebe nna ko jwang mme sebe re tobane le tlokotsi e golo mo re tlo bona mabenkele a khakhuwa shopo di khakhuwa e tsiga re tlo bana le tlokotsi e kgolo ka o tsitsisa ke le naha ya Lesotho yeo e hloka boitlhopho bo batlang bo phagaletse ke dumela gore mmuso wa rona o ne o lokela e be o se o na le boitlhopho bo bong ba megalo ke a beya 30% ya basotho e sebetsa South Africa mesebetsing e fapakaneng e neng ebile ya itsebetsa so ntse o bona gore ga e ba gutla 30% eno ke sentse re na le 60% ya batho ba utlwing ke unemployment ntse o bona gore na re tlo bakaga bothata ba mofuta ofeng ge le naga ehlile we have a serious problem e ne tlhoka e be ba ikagabelelang ba theile o bitsang commission commission e tlo sebetsana le ditaba tsena tsa rona le Aforika Borwa le bana ba bo rona ba tlameyang go kena e seng commission ya di-negotiations commission ya di-negotiations e ne le matona a ile a kopana le matona le president ga Maphosa ga ba e tsa letho ke re tlhoka commission gona jale motlho monnye ka ba ya batho ba ditsidi tsa kgwebo matona le ba bang bao ba tlotla ba tla ka megalo ya gore na bana bana ba bo rona ga ba kena ka dibese ba leba go gae ba sele ba ya gae gare ba lo dula fela Once ke kala ke ba dule fela mazamazama ane ha o tla ba bitsi ntate ke tla bona o so tsama o ka tuelo wena o tswa gedi yo mmono ba le ba hale tiri ha ba tla ela tlala batho ba ano ha kala ba lapa fela o tla ba bitsi ha ho
0: taba ye nngwe hape ntate Patriot ka ba yena ke a utlwa o bolela dikholotsi tseding hape mohlomong ye ya nakong ena jwale ya moo Aforika Borwa e bonagalang e leleka melata e ne e leng go ga gena ditokomane o tlhalosetse mona gore ga o nakong eo jwale go e tswang sena go igometsweng dibese ba tlisiwa gae mona go lokela go etswe ka tlhokolotsi go se ka gankelelwa le bao ba sa tlhokagaleng e nngwe e ka ba ena ya moo jwale yona melata ena e tlhagang jalo motlho mo dinageng tse dingwe ke tlhokometse gore maAforika Borwa a boetse gape alela ka taba tsa bo di-trucks jalo jalo gore go bonala melata etlhile e tlisa jalo dithetefatsi tse kotsi ka gare go naga ya bona mme jale na re ka se bone bona batho bao motlho mo re kareng ba kotsi ba jalo ka ba tlhaloso ke Aforika Borwa kapa melata e meng fela tšhe le ga e se kotsi ga kalo jwale e balela Lesotho mo na Lesotho le lona le lokela gore letle le ikatele gagolo tabeng ya go lwalwa jalo taba ya motsamao mo le kapa ya go tsena le go tswa ka gago go yona ge shebile jalo gore jale e gaufinyane le Aforika Borwa mme jwale e bang go sa sebetsana o sa kwalwa gantle madibo mane batho bana ba ka tloa kankane ya ba jwale ba fitlha ba ipata gona mona ka gona e na Lesotho kapa se ba tlo phela mona mme jwale ba bile ba ka etsa seno le ka thoko molao
1: South Africa e selelile ka gore go bonagala melata e ikena ke ka mora go fumanwe banna ba Mozambique mane ba Magabele ba tshwere dipasa tsa Lesotho peleng gore Aforika Borwa e sentse e lela ka gore go bonagala batho ba fosagetseng ba tla Lesotho ga ba tloa Lesotho ba se ba ya South Africa ba tshwere ditokomane tsa nang sentse ba lela ka masoba a gona a bonagalang a buleile gagolo bakeng sa melata mme taba eo re tla gopola gore dinageng tse dingwe tlile e senya dikamano tsa dinao mme ebile maemo ano a melata ka ga Lesotho ga re sa kgone go a beya tlasa taolo a tlo senya dikamano tse sentse di senyeile gagolo dipakeng tsa Lesotho le Aforika Borwa mme taba ena ya dikamano tse di kegang e re ama ka ntho tse ngata o gopola gore 90% ya disebedisiwa tsa naga ya Lesotho e ka ba bahwebi ba rona ba di-fruits and veg bahwebi ba dikrosara bahwebi ba diphatlho bahwebi ba ntho tse ngata tse nka di balang ke sa kete ba reka dithepa tse jalo go la Aforika Borwa mme dikamano tsa rona ga di senyega le Aforika Borwa

0: Ntate Patriot.
1: Wa e tsentse ke na le wena.
0: Eke, go na le ntshokwano. Re tle re nke bamamedi ba babedi ba ba gago tabeng ena. O sa ntsane o tshwere tsena fela. Mamedi nomoro ya mogala ke 2121-9956. O ka ke ena mona le wena o kena ditabeng tsena tsentseng di bua jalo ke ntate Patriot Letela. E nngwe gape ke 599-56 ke tsona tsa mogala tse e leng gore o ka di sebedisa 2121-9956. Re ke re utlwa maikutlo a gago tabeng ena ka morago mono ge re tle re
2: tswela pele.
0: Kgotso nkgono Matanki.
2: O itse ke ntate mang?
0: Ntate Lekanyana.
2: Ke yena moeti wa gago.
0: Moeti ke ntate Patriot Letela.
2: Letela.
0: Eyang kgotso.
2: Ka ditaba tseo nna ke le Matanki. Ke utlwang hantle. Fela mo ke ratang ho mo bontsha taba mo eteng. Bona maAforika Borwa ga a tla kgetha Zuma sa mpa ke lebala selemo fela ne ke le mono Johannesburg yo vile ba buletse ofisi eo ba ileng ka di-ID gore ba tsebe go kgetha Zuma ba e bua ke utlwa ke botsa ngwanese ne ke le gagae a re ma-ANC ya bolotsanampe a ba buletse osimono goba ba fumane ditokomane ba tsebe go kgetha Zuma mme a gare basotho re mangala Aforika Borwa ke pholositse matsong a maburu ke menaga ya basotho ya banna ba basotho ba bangata ba neng ba tshwaetsa ding ba eneng ba na le ditokomane tsa Aforika Borwa tsena tseo ga ba tshwetsa go ba thonyosa maburu ba ba lelekang jale ga ke taka gae ka moo mmuso wa ba re buisang go na le ba e buang phatlhalatsa gore ba tshwere ditokomane tsa Aforika Borwa nnano le baka re lokisetsa dijaba Aforika Borwa.
1: Nna ke montsi ngwaneso ka ngwalela
0: tsona. Nkgono Matanki.
2: Ntate.
0: Ee, potso ya gago o e tlhakisa hantle mono.
2: Ke tlhakisa eng fono?
0: Potso ya gago mono.
2: Ye ke re na jalo ga di utlwa felelwa ke airtime. Ke re ntate, babusi ba rona go na le ba buang phatlhalatsang radiong tse dinte ga e batho wena mono gore tsebosa ke batho ba tshwereng di-ID tsa Aforika Borwa. Na ore ba ka re sebeletsa gantle gore re lokisetse ditaba ka Aforika Borwa bona ba tsebantle ga o senyaka lesotho ba tlo bobadiela Aforika Borwa go ba gale re le bage go ntsha dibese go ratwa batho go tsile letona leile mme re tlala le dikarabo tse re sa di utlweng gore na di reng batho ke bano ba itlisa ka thata ba bangwe ba tse ba swele ba bangwe ba dutse maswap jalo ka ntsha go shebile ditshwantsho tsalo mmuso o kgatholile ntse o na le ditlamano le Aforika Borwa.
0: O hlakileng kgono, o hlakileng kgono. Nomoro ke 2121-9956 le plus 266-599-56. Ke tsona dinomoro tsa mogala tse e leng gore o ka kena jalo go tsona. Nomoro o kamane ka WhatsApp ke 62005-9956. Ke tsona dinomoro tsa kamane ka go WhatsApp tse e leng gore o ka di sebedisa. O ko latlhele wa gamolangwana ditabeng tsena. Ntate Patriot nkgono Matanki kamane o re taba e nngwe eo re tobaneng le yona ke gore re buswa ke batho ba tshwereng jalo ID tsa Aforika Borwa, tsa naga ya Aforika Borwa. Mme o re na seo se tla etsa gore ba utlwisise jalo bothata bona bo teng gona jwang.
1: Taba ya go tshwara di-ID ga se yona e tlile e leng bothata. Bothata ke gore ga motho a re olatsile ba gole gagolo le taba eno. Ga motho a bua ka unemployment ka ga ke batho ba bahwedi ba gole gagolo le taba eno ga ba utlwisise na motho a lapileng o lapile go e tsalang motho a ntse a tsamaya South Africa a batla mosebetsi go e tsalang ka ena e le gore ba mokgatlhelo ona wa setšhaba se llang ga ona boemedi ka ga cabinete ya rona ga ona batho ba kgonang go rwala dieta tsa bona ga ona batho ba kgonang gore ga ba keleketsisa dikeledi ba gopole ya gore le bona bakireki ba tsamaya leeto leno mme ba tseba gore na botlhoko bono bo botlhoko ga kae that is our problem ID yona kanete batho ba bangata lesotho mona ba e tshwere gagolo jwang ga rena le ntho ane e ditswang tjako pedi ere re dineleletse taba ya tjako pedi lesotho mono mme ne re fa motho gore o na le monyetla wa gore a ka kakalatsa ya kwana
0: ha ke re phethele ka taba ena jwalo ka ha mohlomong tso beile maemo le ifeo ntate Patriot mafelongana a abeke kapa ka difete o bone ka re ke eng se leng hore se tlahletse etse hale ka difete fela re tle reng ke Mohamedi Kwano mona re ke re o tla bo so e arabela jolo le ya hae Mohamedi dumela Mohamedi khotso
2: ke eng khone matanki makwae
0: e yang khone
2: ke ba tlanta ke mpulela go na jolo ha akanka ka ka ke go eletsa batho ba ba go buisang mo bontate ba ba go buisang matona ba ba bitswang ba hlompheng fa o re ba leke basotho ba re ba tlokotsing a ka ba tlaisetsa tsona ditshwantsho tse etsentseng a di bulela moo o di shebile kapo jale a kekeng a seba o atamelana le mmuso le babusi ba ba re busang
0: tanki nkgono ntate Patriot o batla fela gore na mohlomong na go na le dikgato tse o ka dinkang go leka go kopana le mmuso e le gona gore jale o ba kgothaletse dikgato tsena tse o di tlhalosang mona na o re na ke seo le gore se ka kgonagala tseo
1: radio ya paramente ya sa leoto la bone la puso ya democracy ke radio mme ke a dumela gore ba mametse ke a dumela le dinepe ba ntse ba di bona tsa bana ba basotho ba ba ene nkwana Afrika Borwa ba emetseng thesiyo e ba sa tsebe nna ya tla saka e leng ya gore motlhomong ba ketelele ba tsebe ka gana ke nagana motlhomong ba tla ba le tsebe ga ke tsebe ka nnete motho se o sa tsebe gore na banna e be ba tla ba le tsebe banna koo se o sa tsebe bona maareng dikgato tse nka dinkang kgato ya ka e kentileng ke e le gore ntse ke bua parameng teng mona le wena ka jeno ke a kgola ke yona fela kgato eo ke enkileng
0: okay e tlhakile ga re ke re phethele fela ka nako e ka tlase go motsotso ntate Patriot gore na ka mokgwa o beileng maemo leitlho ka teng ka la masome a magago o bone ka re se tlatlhe se e tsegale ke se feng bana ba e leng gore jale ba Aforika Borwa gagolo ka tlhakore la molao ba bontsha e le gore ke mohanto wa kgotsona ga gona tebelelo ke gore go sekebe go a setisiwa mang kapa mang gagolo Aforika Borwa e bontsha ko tlatlhe e tshireletse jalo melata ena ke bone le sesole le ka setana le seponesa e tlhile go sebediso tšheleteng a ta o bona gore etlhile ba tlatlhe ba thole ba be malala a laotswe empa ka letlhakoreng le leng jale sena sentse se tlisa tshaba gore na maAforika Borwa na boipeletso bo ba bona e tlatlhe be ba mofuta ofeng ka ga boipeletso wa bona etlhile be botlhobo aparelwe ke merusi tsena le nakong e fetileng jalo ka ga o ka sheba nalana ya bona o bone ka re se tlatlhe se etsega le mo kesefeng
1: madi yona a lotsholo a kwe tsoe Sebana lane ya South Africa. Ha go sebana lane ya bona gore na king e ke mba e etsa ke mo di tsabatsela. Wa bona ho tsena tlo ya molao e tsala. O bone monna elwa wa mozulu wa ha wa tla motho ka mpama. Ba poleza le teng motho wa ba wela. O re ke ndo tsenga ka tsere ka di bua ntse di trend ka le maganga mmona. Ke ba di entseng. So ya hore tlo ka molao tsona di noetsa hala di noetsa hala ha hulu tsela ke mogona ke beileng hore ke ka mmuso wa Lesotho ka la taba Sotho South Africa ba santana ba phela ho bane ha itse di topo ba tla be ba le tuku ha ho ntle le mono ke a be a tsangwa le so hore e ka mmuso wa rona o ka fulufega le gaha ka mekgwa yohle ho bane ke na le basotho ba go balanna heng hona jwale a ntse ke bua le wena tsena ba so tlo ba ne ba dula ka gara dipeme ba bile ba sebetsa ka gara dipeme ka ha peme tse o dipese ba dula na heng ba go bala na heng bo mme ba sentse ba kena ka gara ditlhekefetso tse tse ba halang bo ntate ba ba so tlo ba sentse ba go bala na heng ka ne kire mmuso wa rona ha o fuku fegele ga gare se ga ba re mathata dina ha di se di gometse di dise ke latang batho di gometse di fofane tse latang batho ba tsona ya rapela ho mmuso wa rona ho re le hle e lo tsa bona ha di nolofa le ha ba rutile bana ba bona mahopole hore bona le bana ba bang bona le bommele bontate ba bang ba tide ntle le maikemisetso a bona ka gana ha ya Lesotho ba o hajwa le ba le ntshokotsing mane zo ja gola ha ke phethela ke be a jwa lo fela ke ge madi yona ka nnete a tla matha diphogogo o behe kgatiso ena ya rona le wena ya phirimana ya letsatsi la ka jeno we be bona ba sutu ba tsale mala hampimpimpi kala fethe Kutia ma South Africa a tseba ho ngola nalane ka madi. Ba tseba ho ngola nalane ka ditopo. Wa hopola ntho o bona ile ma South Africa a ile nga e etsa magikana mane. Ba bolayana ka bobona. Mme ke a beha hore ba le nahana na matswantle ba tla etsa ngona. Ha o sitana bona ka bobona ba sa ka se ho ntsha setswale ka koba ntse sepolesa ba re hulo bolauwa ma South Africa. President ya South Africa o buile hore o hirile about 10,000 ya mapolesa a tlo sebetsana le ho ntsha matswantle. Mme a sa ntse a etsa jwalo. A sebetsa le operation tsena tse seng molaong tse pedi. March to March le Tudula. Mme ke a beha hore ntho e tla etsahala e ngata haholo. Ba tla potela kwana bano ba molao ha ba tsa ba putse setopo sa letswantle. Mme ka nnete ke a leboha ngwaneso ka monyetla ona. Ba nang le ditsebe ho utlwa ba utlwe. Ba nang le matlo ho bona ba bone. Mmuso ha o etse meralo. Ha o nkwe dibese fela o senyile tse di tsamaya di lata batho. Ho etsa moralo fatshe wa hore na batho ba ba latuwa ka mekgwa e feng. Ke bo mang re lo ba tseba jwang ha e le ba rona. Ke a leboha.
0: Ke le buile haholo ntate Patriot letela re tlabela re buisana hape le yona nakong e tlang bosibu monate ntate.
1: Helele mora.
0: Thank you. Re ne re buisana jalo le monghadi Patriot David Letela. Ore be hantwa metsotso e ka bangele 14 re foga letsogo ena ya borobedi. Ke re tle re hatela pele mamedi kelo ka ke bontshitse gore diteng tse ngata tse re tshwaretseng tsona ntle le senyanako fela he anyane fela ga re ke reng ke letlhaso re tsebe go hatela.

0: le metso se dilo hantle ho ma shema ma bedile metso e supileng pele re fihla mane horeng ya ya borobong re re tle re bulele he o tlokena jelo ditabeng tsena tseo re ntseng re hlire di tshohla mothating wa jwale nomoro mahala ke 2121 9956 2121 9956 ka pa +2665 9956 +2665 9956 ke di nomoro tsa mahala tsa kwano PCF ya motseleng ho re jwale re ka ra bua jwale go profitela hapele ka mane ka ho WhatsApp ya rona re ke re tlo go na mamedi ba ga emona mamedi dumela
1: e ya la dela ka ya
0: go tsone dati
1: nge tsela nge khoma la le
0: ndatimolale
1: yena ke ne ke kopa go tsanda ke mo ya pila ho rena ile le khotla la SA le le kala eletsa mmuso wa Lesotho ho re ba ka ba etse matsapa o sha ho lata batho bano ba tlhoko tsi South Africa na ke tlhagi
0: okay o hlakile o tla hopola hore na go nye o muso ono o hlengwentse jalo mo kwa baqolosi le ba phalatse ba ditaba o hlalositse hore mohlomong taba eno ya ditlhophiso ha sentho ile hore e seka e sentse yetswa ya hore dibese ditle di emane ba ile ba bontsha hore mohlomong ba sotho ho latela dipuisano tsa letona le tona la Afrika Borwa e ka re ba sotho ba tla hle ba tshireletsehe ha ba no hloka dibese mo teng o ka re mo
1: ho yenu ho ba ne ha a se ntwe ka reng e ngotswe ui kapelo tla le ne ke batla ho botsa ba ho ntse ke mo ja pela ho rena ile le go tlala kana na bona ba tile ba ka ba etsa ao na
0: e ke lo bile nda temolale tanki re tle le ka mona ka ho WhatsApp re kere ba le maikutlo jolo ka hantsa ke na nomoro ke 62005956 ke tsa WhatsApp re tle ke bone re tsetsa mphele phangetsa tsena mme di dumela
2: ndate
0: go tsone ndate
2: ke mona re so a mama ke ka di
0: ndate ka di
2: ya pele u hlo
0: ho ba ne ndate ka di
2: ke mmuso wa Lesotho o nyahladitseng Basotho ditleneng tsa tao aba o sa opola mmuso wa Lesotho o no eme ka pele mona motho o tho mmasesetsa e le nako ya ngotseng mangolo a ke o ya mane Cape Town e South Africa mo mmuso wa South Africa o no ntshitse mangolo ka batho ba bue ba tle ba ka ba tsetsa melao ya bona e tle ba ke ba go buelela dinaga tsa bo bona mo aba mmuso wa Lesotho o ema taba eno ka pele mme dikamorago tse dingwe tsa taba tse ka ge ntsengwe ke tsona tse jale mmuso a ke go ona ka o tla utlwa gore dikamano tsa Lesotho dintle le South Africa gobaneneng jale bona ba phela ga monate ka di 90 case ba ya moro ba etsa mabaka a bona ba kgutla e neng ba Sotho ba lela ka di-work permitting ntate ore boanyetsi bo legile o lwana pakamente monono ore ela le etsa jwanga e kae kaka letima ba Sotho ditokomane tse ba dumelelang go kena mafatsheng mona kapo go phela sa boafrika ba ipatlela metsuntsunyana a muso ona wa ntate Matekane wa o mometse fela ka nkano o fitlha go kaya molao wane wa tsekele ga gafu mo Mosotho a na ka kgona go ifetela taemane ebeneneng o a e rekisa o a phela fale ke bane ba lelekisa go gona mmuso oo go tloetsang one o tloetseng Basotho ba ile mo ntate dimbota o a ya mo le ena a retlhela ka taba tse senang thuso fela o sa ukina o na le o etsang le South Africa ka moo kore ga re a phokeya banna ke puso ena ntate Mateka bo ntate mojapela se nsebetsang ka thata oe tedi o ka bolosang Basotho o ka utlwelang Basotho botlhoko o ka tsebang gore o age moruo wa naga ena Lesotho ga ntse batho ba ranono ga ba etse phoso ka ntle nngwe ndone e ke ruta gore re le naga ya Lesotho ka ditlhodileng tsotlhe tse teng ka ka naga ya Lesotho tse ka etsang bophelo ba Basotho go bonolofale ga ke bone gore na re di rukisa jwang gore dire pidisa ga ba ke na le metsi ke na le matekwane re na le ditjae ma le re na le boya fela o se le la uye thata fela o sa lojise go matekwane a no motho a ba ngodu wa tsuba a tsuya le ja ga teng ya hae ke le o a le ngwa a tlhoka a etsa talent o sa lojise go boya bana a re sutu bo se le le tsere sutu o sa lojise go tea ma le tsere tsere sutu di ke di etse tsere sutu mo na di tlwa mo na na ntho mo le ngwe ye ntse ene sebetse di tenga ga na ya le sutu ka bona le mo ya tsere ke le sebetse ga thata re mbondate we ha ile mo ndate ba de ka ne bona o ro tsa go tsentsa fela go ya botswana ke ene eng ai tsheke fela mo ro ga le tsone fela ba se ba o ke le sutu mo ena o ma thale ma bu a ka le ma go a ka manga di mining ka ma ene a ba sutu ba ke di ba le ke mo sutu a na le go o sa ipotsa ba sutu ba tla le sutu jena o gona go tlo pele ya jwa ke manna ga makaka be dingi pusho ya ba go i bana ba ba sa tsebe ntlala
0: ke le buile ndate kadi mamedi metsotso e mashome a mamedi jwale pele re fitlha mane goreng ya bo robong ke maikutlo a basotho kwano ehlile jwale taba ena ke e golo a golo ya manang jalo le basotho bana ba e leng go ba phela Aforika Borwa ga ba gotla mona ba tla ka gona ya Lesotho se tlileng se tlo itsagala ka bona ke se feng re shebile jalo dikgolotso tseo leng gore re ntse re tobane jalo le tsona mamedi dumela ndate ke o tlhompile mongaka
3: ndade maritine
0: ndade maritine ho kae
3: e mola magaudin
0: e gentate
3: a tswa go le tena tswa ba zudu mo di mota ba ba tsela ka itse ka le tshole se le o ba ba etsa dibe ba a tlo ba etsa dibe ba ba o ka re na hena la o tswa ke ndade ma de ka no na ke
0: e
3: wana wale tsena ke na kwa gona o fano ka thagolo gona ke ile tsa gona ho be jwa ngwe tsa le a tsena kwa wa fola ke mola mo di gutla ndile mo eta pele ba ba eta di ba fola ba eta di ba ba ha di tsena tse go hanye tsing ka ofela ntle ntate mo ja tsela ntle ntate bo thata mahlala ntle ntate wa noa gane ba du bana a tsiba ba le le ga ga ga dipuso ba busana ha ile ntle na sa ba buja ha ile ntsa ye na di ntwa go be nene go ba tsena na ke ntwe tsala go tobana le lesotho bona tsene a phana pa tla e ba le ga ba du bana le le nyogo la politiki e ga ba ka bona ba busa ba fupe ka dina go na ha ile le mona mo e tsenje bona bana ha na ha ba nene ntsena ka re ka ba lopolla le yo go nena la puso le o ba leng ka go lona nda dona tsa
0: ya di magetini
3: tadi
0: e ke no so ga wa jwa
3: e bona e ya ma ta tlo go ga ja ke taba go be ba sotu ke be ntwe le mo
0: e
3: ba e sa di ba tlo go tswa ba e sa di ba wa nga menwana
0: ke ntwe ka le baka go re hona yo le tsena ke se rena le politiki yeo leng hore go bona hala e hlile jwa le e re ya go antse ke taba e bubebe ho le o kae taba yo ya hore mohlomong re ka ba ntwa ile nngwe ya ba re sebetsana le address ya thata boteng
3: yena ke grass vet o di le na ke se re go ra politiki ene chipi ene ntse bua ke bo mmele bo ntate ba e chipi ena ne leng ga ba ne neng ke ba go ba lokolla mo no ba teng wa ba so du ba se ba di le tsa bona ke ba e ba di ba sa ga di le tsa bona
0: mm
3: o la ka bo go poe jo ba bo etsa ba so du wa le ba se ba hu tsa ba ile ya ka ntse ba fa ne noara ka ka tsa se ne ke ntate na ke le motho a u bana ntate
0: e ya ntate
3: ha ke go tla le go mmuso ka la taba so du mo go tla le go mmuso o ye ka nata o dule fa tsela ma sa Africa
0: e
3: o go ba so du how na mo ba ka ba ba tenda to feta ka tsha o tsena South Africa o feta ka o tsena South Africa ke fa pa ne le di tlo bona ne nye tse ka di di tsaka ka South Africa go nyaka ka ha go South Africa
0: o rona re hloka treatment e fa pa ne
3: ya fa pa ne nda go ka ke tla ka ha go South Africa
0: mm
3: e go ba busi ba go na ba tsama ba lutsi tsale e go duta ba be se ka ba twa ba tsotu ba tsotu ha ba di tsa mo o tsela e Only better than a man after I can go 100 years about our home. All I know tomorrow, which is I was a little when you had these, I don't get
0: nothing
3: about 10 years of our day. Or God will have him. You are not for a digan and they did it on HTTP. About the one you are for a
0: digan and thank you. Amiri mesu sona jule mashume mashume le shume le mesu robong pele re fihla man horeng ya bo robong re tswela pele ho nka maikutlo a Mohamedi tabeng yena. Mohamedi dumela. Khotso ntate.
4: Ba hulu ba ka ba nika ba ndi tata ba e khulu.
0: Ke ntate mang?
4: Ke
0: Juan Masina.
4: Ale ba ni ke ba re ha u bona manga dana ko pantsiki
0: eje
4: ha una mutsaka ba tla kwa na basuthu ka manga ta ya ga ba sha me ga be yohle ga of ye ga sande ga di bua di ta
0: Ba
4: ga ba nya ba sutuba yo taba yo inte thi na una ke gala ne ke fumana ne ke tsala mo tsana na kwa le hele yo tlo go de le mo ba ga ba ona mo de ba ga ba go mo fetse
0: Kiumametsi ndati.
4: Ke tsikitsi sa tota ya Afrika. Ha o nomdo. Ke ba mathe hohle mme ga o vela. Ye le ba no a rute ibanu ba ntse ba re. Ye he, ha mo go ba ba ke ba ye tsali thohle. Botswani go bo tsiane ya ba ya ba se tuta ba buti.
0: How did you
5: ke
0: tlile ka pala morao re utlwa hala re le morao lo ena
5: na
0: e ya me ke me ma sent
5: o tla lwa ka
0: e ke wa utlwa ha bona go le tsena wa utlwa ha
5: e ka ga ntse le tsanya
0: e ya me
5: pa shu tu ba ntsa ba ke a jere ba ikisi se baba ba na ni di tsala Wale, ba tumega le le tsoge. Ba la tume. Ke bile ba na ba ga ba la tume. Ke ba ga ga ga na di challenge. Ba ga le le tsoge mo sho go tsuke o late ba.
0: Ba ga ba na di challenge.
5: Hey. Ke bile la ga la la tsau tsa ha.
0: Ee.
5: Ee, empa lo go tsaka ka ga go. O tla ha ba ba tlotla ha e fa ne tiba go ba ba tlotla ha ba na ba
0: Ke le buile
5: ka tla tsaka ke man mo den tsaka lo ha na ke a tsere ne ga le le ku e ne ga tlala la kwa mo ka o fela le muso wa ba busi ba ona ba ba ha ile hona ka kwa ke ho tswa
0: o hlakile me ke le buile o tla boela o khutla thank you Mamedi Mesoso e dula hana jole hantle ho e ka bangela shumela metsi medi pele re fitla man ho re nya borobong e re hanyane fela mamedi re tlege re tlege e kopanya tabakina ke tlotla ke o fa monyetla ka mogago yana borobong jole re kene ho tsona ka ofela ke se re kopanya le tabakina ke batlang ho re tlege tshohle ke bona mamedi ba batla ho kena tabeng ena fela jole ke lokela ho ke tla ke fitise ena metsotso e ka bang e le shume fela ka mogago mo no jwale ke tla be ke tlo bulela mehalena re tswela pele ka puisano ena

0: mabedi metsotso ona jelo di hantle ho e ka bang e le shume pele re fihla man horeng ya borobong ere mamedi getlegetse tsena ka pele ka potla ka re tle re tswela pele kwano ke sentse ke na le moedi mahaleng kwano re ke re kene ho tseding tsa ditaba tseo le tsona ntse di amana jalo le dipolitiki tsena ina ya lesotho me getlegetsene jelo ho taba kina seo e leng taba e ke batlang hore ka mora mona o tlotla o kena jelo ho yona o so e hapella le tseo re di sotlileng pejana hore na na megale magotla dipolitiki le sotho a ntsa emela jolo mehopolo kapa maano a fapaneng kapa e se ikutisana jolo letlhokwa gagolo gagolo-golo bakeng sa o kena pusong ba be le maatla jole ga o sheba dinageng tse ngata mega ya dipolitiki e theoga jalo gobane e na le maikutlo le ditumelo tse fapaneng mapi le ka moo naga e lokelang jalo go buswa ka teng motlhala mega e meng e dumela gore ditshebeletso tse ngata di lokela gore di tledisiwe jalo go setšhaba go theoe jalo mesebetsi e meng yona e dumela gore dikgwebo di lokela go etolola pele gagololo tse ikemetseng mamedi ke tlhalose kapa e tlhekege lefapha le ikemetseng private sector e lokela go etelela pele golo ya moruo ga kagolo ya mmuso e lokela jalo gore e tle e be ganyenyane kapa e be seabo se batlang se se sekalo ditabeng tsena empa jalo na lesotho go jalo na basotho ba bangata ba ka tlhalosa ka go tlaka gore na ke eng e e tsang gore moga o mong o fapane le o mong kapa na re tseba mega gagolo-golo ka lebaka la baetapele motlhomong re shebile magabane ya moetapele jale e ba ke ena e leng gore o tlatla a rekise legotla e seng maano kapa ditumelo tseo tse ka gare go legotla leno le jalo nakong e fetileng re bone bo ga dipolotiki ba tloga jalo mogeng o mong ba ya go o mong re betse gape re bone mega e meng e neng nyatsana kapa motlhomong re kare e neng e sa ogelane mollo e qetelela jalo e kopana go thega mebuso ya kopanelo ka tsela e tshwanang mega e meng e metšha ya dipolotiki e ntse e tswela pele jalo go thewa jalo sena se tlisa dipotso gore na gantle sena se etsala gobaneng jalo ga re ke re tibise kepitabeng yena ka gore re buisane le motlhopholi wa ditaba tsa dipolotiki yena ke mongwe ga di sentle lethabela santse a le teng kwano bona mogaleng tate lethabela ga go dumedise rewa mela o PCFM
1: ke a leboga ntate lekanyane ke o dumedise mantsiweng ana ke dumedise le bamamedi ba PCFM ke a leboga gape ka monyetla o leng pha ngwana bosimo bona gore ke tlotla ke buisana le lona ka ditaba tse re amang re le basotho
0: batho ba bangata ba re go thata go kgetholola moga o mong wa dipolotiki go o mong kwa nonageng e na lesotho go ya ka maikutlo a gago na mega ya dipolotiki e ntse e na le maano le ditumelo tse e tlakileng kapa gona go fapana kana go fapana go o santsane go le teng kapa ke taba e leng gore e se e le seo
1: ga o bua ka taba ena ke taba e batlang e tibile gagolo ka gore ga re sheba leeto la gona re le basotho ka gara mofuta ona wa puso ya setšhaba ka setšhaba kapa democracy re bona jalo gore kalong go tloa mane mo yone go thewa bo legotla la bafo jalo go tla fitlha mona mo e leng gore go ile ga ba le dikgetho tsa pele mo go ile ga buswa ke BNP ka yena ntate ntatanta sikolo ka ga tloetse o bitswa ka teng o tla fumana gore mega ya dipolotiki ka nako eno ya pele e ne e batla e hlakile haholo nka bua ka dintho tse kang nka re ke ideology di tshia le dintho tseo ba dumelang go tsona e le metheo ya tsona o ne o ka kgona gore o kgetholle gore bana ke manationale ka go latela gore na di-policy tseo ba neng ba di latela ke difeng ba ne ba le more conservative e ne le batho ba e leng gore o bona ba sekametse gagolo ka magoeng ga e le bana ba BCP o no bona gore bana bona ke mahata mmogo bana ba bua ka ditaba tse batlang di le socialist le taba tsa gore ga re kopaneng ditaba tsa gore Africa ga e kopane kore e ne e le meruo e batlang e hlakile gagolo mme o bona gore bana ke metsi le oli empa ga ba keke ba kopana empa ga nako e ntse ya jalo ka baka la dikgolotso se re ileng ga ba le tsona na gobane e sale democracy ya rona kapa puso ya setšhaba ka setšhaba e rewa tekong ke dintho tse ngata tse ileng tsa re tlhaela historing ya rona re le naga ya lesotho mme ga nako e ntse ya o fumana gore ntho tse re di bitsang ideological clarities di ntse di batla di ba faded ganyane mo e leng gore magotla dipolotiki a se a o ka kgona gore o a tlhaloganye fela ka baetapele ba bona magotla a jalo e seng gakalokalo di-policy me o tla bona ha ka lokalo hore re se re bua ka dikgetho tsena tse re tswang ho tsona tse ileng tsa beya enwa e leng yena tona kgolo ya rona ka jeno e leng ndate Sam Matekane o tla hopola hore se entseng hore lekgotla la RFP le ketang hore le be teng le wine dikgetho tsena le hlola dikgetho ka palo eno ebile taba ya setumo kapa botumo ba moetapele wa bona e leng hore ba ne ba tshepile jwalo hore ha ba ka ba tsamaya jwalo ka botumo le ho tsebahala ha moetapele ba ka ketella ba se ba ka tla ba tshwere mabatowa ka palo eno e kalo mme ka taba eno ka gore ditshia tsena tse ke reng ke ideological foundation tsa makgotla a nanang di se di batla di sena matla ga kalo mme jale re le bakgethi re se re ka kgona gore re etse identify kapa re fwaye mekga le ena ya dipolotiki le ka personality tsa baetapele e seng ga kalo di-principle le gore se ke ya ka gore ae ga fela e se mogotho ga fela e se Matekane ko e se ba taba eno e leng gore ke se ke kgetha mokga ka go ya ka gore na nna ke rata mang ga ke rate mang mme ga soka ra dula fatshe re le basotho ra ipotsa gona party e gantlentle e emetseng mogoo wa yona ke feng o tla thola gore bogolo ba rona le megoo e jalo ga re bale kapa dintho tse re di bitsang di-manifesto ga re na tsebo e kalokalo e pharaletseng ka gore na ke difeng re itsebela fela ka gore na moetapele moetapele ke motho wa jwang kapa o na le eng e nngwe gape e leng gore e batla e etsa gore re fitlhe mono mo re se re le gona teng ke taba ya go tshwatlhega ga magotla a magolo gangata le gangata le gangata o tla gopola jalo gore go tloa ka 1997 mane mo e leng gore lekgotla la LCD leile la tswa jalo go BCP ga ya ba jale ABC e tswa go LCD ka 2006 jale wa bona gore RFP ke ena e ntse batla e theuwe ka palonyana ya batho be e leng gore ba ne ntse ba tswa di-parting tsona tsenonong mo e leng gore ba etapele be e leng gore ba ditulong tse ka pele megeng ena ya dipolotiki ga ba ketelela ba se ba sa kgotsofale kapa ba ketelela ba bona gore nnye o fue botona nna ga ke ya bofa ba ketelela ba tswa ka ga diphati tseno go se kgotsofale ga ba bona go sa tsamaui ka tsela e ba batlang bue ka yona e be ba thea mekga e mennye menyanyana mme ka tsela enonong e ba etsa gore ba duke mokga o no jalo ka e le gore jale ebe le ga o ne o na le megoo kapa meralo e metle ga kalo o tlo setwa go etsa ka gore ebe ga o tlo kgona go dula pusong nako e telele ebe ntho e nngwe gape e ntseng gore re fitlhe mona gape ke taba ya mmuso wa kopanelo e leng gore e sale o sena botsiso go tloa ga re ne re kala go kena go ona ka 2012 mme go tloa 2012 re tla gopola re le basotho gore ga o soka go ba le party e le nngwe e ileng ya boina bongata bono ba ditulo kapa mabatowa bo e leng gore e ka buisa e le nngwe mme fele ga e le gantle puso ya kopanelo mokgwa tsona ga di tie ga se rona fela ba tlholwang ke puso ya kopanelo re le basotho kapa re le maaforika re tla gopola jalo gore le mane nageng ya manyesemane mane United Kingdom gana jale tsena o sa tswa announcer gore o beya meja fatshe eno e ne le yena tonagolo Keir Starmer mme ke a gola ka phirote kapa nako e ka bang ya dilemo tse lesome ba se ba na jalo le tonagolo tse supileng kaofela ga ona tonagolo e ile ya keta dilemo tse fetang boraro ga e sale ka lemong tsena tse lesome go ka baka fela la gobane puso ena ya kopanelo e sale e ntse e ba boima gagolo e ba imetse haholo mo e leng gore mo e leng gore party lengwe ga e be matla ga kalo bana ba pusong be e leng gore ga bana bongata bono bo bokalokalo ba sitwa gore ba qetelele ba busa nako e telele mme re tla gopola jalo gore ka baka la gore re ile nna ga ba le la ga qetelela re tla pusong ena ya kopanelo ke puso tse e leng gore ga di akatsang ka nako e telele ke ena e kang e batla e lo qetela nako e fuweng ya dilemo tseno tse e leng gore lebeleletse go puso e dinke ga e ba batla bentse ba tshwere go ya fitlha mane kgweleng jale e nngwe gape
0: e re ke re phetele ka ena ke bona nako ya rona e re beile megebele ga re kere ke re shebe fela gore na jele taba ena ya dipolotiki ena ya mogao tsena moo jwale e baetapele e seng ba bona gagolo-golo ba eo re kareng jwale ba shejwa gagolo e seng manifesto kapa maano re kare e re tlisetsa ditlholwana difeng tse ka bang bosula
1: ya pele ke dipolotiki tsena tsa bogarunyane kapa patronage politics mo e leng gore jalo ka ke boletse gore bakgethi ba se ba kgetha go latela gore na ba tshepisitsweng ba fua eng kapa moetapele a ka ba etsetsa eng kapa o na le eng ba se ba sa shebe maano a ka isang naga pele mme sena se ntse gore go be le bobodu bo tshabegang bo e leng gore re bona ditshia tsa mmuso e leng the strong institutions e leng tsona ditsi tse e leng gore bele di tshwere democracy gore e function e ka ba magotla ekabaumntho di-company kapa di-parastata le tse e leng gore di laolwa ke mmuso di se di hira ka sewesoweso mo e leng gore jwale gore o thole mosebetsi o tlametse o etse jwang o tlametse gore o botse bana le mang kapa mang mang ya teng pusong gape nthwena ya politiki tsa bogabunyane kapa patronage politics di etsa gore re le basotho re seke ga ba le taba ya gore re ka iketsetsa kore ga o lebalekang go iketsetsa ga ba fumane tshietso e itseng e le gore re ketela re le setšhaba se seng se tshitlheile gagolo go mmuso go e na le a private sector e leng go iketsetsa dikgwebo go itheela mesebetsi ka baka leno jale o thola gore mmuso o sitwa gore o ka hira basotho kao fela o ka sitwa gore o etse mesebetsi kao fela empa ke haeba the private sector e ka ya maatlafatswa mme mona mo e leng gore re dependile go mmuso e ntse thusa bona bane ba pusong gore bane jale basotho ba dula ba sena tshepo basotho ba dula ba le matakabetsing ebe ba tla fitlha ba ba tshepisa dintho tse e leng gore ba tseba gantle ba keke ba dipheta jale ba tseba gore ga ona mo ba ka baya le taba ya bobodu se le ntho e leng gore batho kapa setšhaba se qetelela se amogela gore e se le ka tsela eo dintho di leng ka teng ga gona ka mo dintho di ka ba tsa changea kore se ba tsela ya rona ya bophelo
0: tate le thabela ge le buile agolo ka seabo sa gona nong la gona ka jeno go tlabela gape re buisana le yona nakong e tlang ge le buile agolo bakeng sa ga jwaleng tate tanki mamedi eo ke monghadi sentle le thabela yena ke motlhophulli wa diteba tsa dipolotiki o re begantle wa metshetso e ka bang e mmedi re fogale tshiyo le gore ena ya borobong e ka mokhutshwanyana ka mo gore nkileng ka teng go na le kopano e leng gore lokela jelo go atla ya kene go yona fela la o le jalo o re tlapoleletse yona taba ena yeo ke ratang gore re tlotla re ntshetsa pele mmogo le wena fela pele re etsa jalo a re ke re etse tsena ganyane fela ka mogao mono ge re tle tswele pele re tswela pele jwale ge kene go tsona ditaba tseno ga fitlha mane goreng ya bolesome re ntse re tsamayareng ka le menokwano jwale fela ka mane ka WhatsApp teng o ka tswela pele go romela molaetsa o ka etsa gatiso ya lentswe voice note nomorong ya 62009566 ke tsa WhatsApp tse e leng gore o ka etsa jalo voice note ya gago gona jele tsena re tle re gefutse ganyane fela ka morago mono ge re tla tswela pele re nke megala ya gago ka ditaba tsena jwale re se re di gapelela le tseo re di tshotlhileng pe jana kwano ke nkele melaetse ga o iteng ka mona ka go WhatsApp kala re etsa jena re a tsamaya metsotso e dula gantle kae ka bang e ropong re faletse ke le gore ena ya boropong o mametse re fata makwatsi kwano tshebeletsong ya PCFM la ka lebiso ke thapelo lekanyane e bangwe se tswa kena ga re o amogele mona ke hantatai konopontse gobile.

0: are se tshaba ke nnete ntate mogotho ke yena moetapele metsotso le shumele metsotso mo re faletse ga ya borobong ma metse PC FM kana nna le biso ka ro ke re fata makwatsi nete sebele ha o shebana go ya rona e se se ka o batla o le jago mo go tsangwana teng Paulo ha o fia go lo mo re angwana teng bana re nyana le shumele tlo re tlhilegile be ya gutlo a fela ntumela ka sena se ba ka ketle ke boela hape ke gutlela ka go wena e ke nke maikutlo a hao no bo ntsa rona tsa mohala tsa 21215 ke 21215956 ka kamane ka WhatsApp romela molaetsa ho 62009562009956 ke tlokometse melaetsa ka mona ka WhatsApp e re ketle ke ho yona ke ketle ke ho yona ke tle ke nke kwano ke tle ke nke ke tlokometse kwano ka tsena jolo tabenyane ya mana jolo le basotho bana ba ile ho re jwale ba phela Afrika Borwa nomoro ke 21219956 ka rentse ke fosa mona ha ne pa itse ke 21219956 ka pa plus 2665956 ke tsona tseno nomoro tsa tselong ho re jwale re ka buisana jolo ka tsona le wena kwano re ke tle ke fetela ka mona ka ho WhatsApp fela ha pele ke tsa jwa logi nke mamedi sentse le teng ka nqena mamedi dumela
1: Tira.
0: O solo ngono solo moye.
1: Tsagala ngwanesh.
0: Eke.
1: Ke ka bona ka ikeni.
0: E ya ngono.
1: Ke ba ka bua a tenta de ka tanta temo ja pula. Dinta tele ba ga mapagamente ba ga ba buisi ba rentse ba mametse ha hontse ba bua mo radio. Ha le ke botsa ho na ba ba tshetsa jwang ba ya ho bona jwang.
0: Ee.
1: Ke ke ke tsimpe ke ntumele ke tsana ka maikutlo ha ba ho di melle.
0: Ee ya go.
1: Pele ke di babusi ba rona le gethiwe ke ba sotho ba ne ba ka ntle hona jo le ba go be tsi ditabeng. Ntate matekane le bohle ba o potile ntang dikoloi di yo la taba sotho ba ne ba mahlomuleng. Fana nka nomogo re manetse re na ba founele di nomogo di teng le tsebe ho ntsha di be se re ba bolela gona. Le bolela gona le ba ratani ne batho ba modimo bana ba gona ba tlo sela na thote fa ba luna le ditsini ka mogentse putumetse ka menwana ya bona we he ke sekela ba ka go tlisa molao ka go getlela ka tlela go tsibe sele ka mola ka bana ba gona dinate di ditse bana ba bona e
0: tai ke le bile ngolo tangi mona ho batlwa me hato na mohlomong hona jwa le tjena mona le menye tsikwana o supang hore mohlomong mmutsi o sontso o leka jwa le hore o bone hore na o atamela taba ina ka tsela ya mofuta ofeng mohlomong e ka ba hona ho romela jwa lo dibese jwa lo jwa lo fela ba ile hore ke ba ke ba bo emedi ba le sotho mane Afrika Borwa ba hlalositse hore office tsa bona diteng ba kengisa go ba sotho ba di atamele jwa le ba bona hore na mohlomong ba fumana thuso ka tsela ya mofuta ofeng mamedi dumela
2: da de
0: ho tsondati
2: nda de ofela iwa
0: ke phetse ndate wena ophela kwa
2: ndate ndate
0: iya ndate
2: ah ndi mpanyi chebetse ke o refera ibe ba sotho ba ba hlala ba le ba le ba le ba u kuse bo hloko o fikela ba ga inela o rebe ka go lwa sa fa Afrika e ke ya re motho a o ngeti se thepa ya hao
0: e
2: be o tlo tla o sotla ha ga ta o sotla e bo o re ha o sole ho yena ya le a o ngetse sohle o tla tloela ho shapa o tla dula a o sotla o fihlela ho teng go fela ba sotlo ba kopane na ha ya bona e khutse ke phetho ha fela na ha ga ya khutla sena sohle tsengata ditla ke di e ka mo ba sotlo mono wa ntse ba le le tswana teng ke na enya bona
0: o ba kopane o tsalosa go ba sotho ba kopane me ba climena ha ya bona ka botsa o tsalosa moji
2: e jwa lo ntate ba sotho ba kopane o thusana ona ha bona ba efumane e le go ba tsebo sebetsa handle ka bolokolo imono masolwana tsebo tsa ma ya bona na tara bo
0: ke
2: ona fela ntse ka pholo sa ba sotho ha ile nan sotho bala tue ka dibese bala tuba ho la tuba fela ba tlotla ba etsa iwang ba ka gana ka mona ba tlatla ba fihla ha ba geta ho fihla e tlo ba di boko fela go ba ho tla bontsa o tsena ntho ba e ja ntho ane ba isitse mane le ntlala na e nyane a bona e tla bentse le teng e bile tlo phama ho feta kana go ile
0: ba tla bise ba iketse ile wa
2: ka nete ntate yona e ke ba fela iko go fela taba ya ka nna ya bo ile tsikiana ene o ba sotho se ba mo gana ha lona e molemo go feta go ka ha buhela gore e be o la tua ka dibese o ntso tlisa mona o tlosana eng ya hao ke ba dubo ene go bona bana le mala ba ga mono bana ba bamba matona la ba chaisa o sengwe lo ba tsela mo ka re ba ya ma ha bona ma ba le gona ga tladiwa ga le magabunyane o fitlhela ntse re le tla sa bona ha fela ka sa intse ga meeting mona go kene ka go
0: thank you that o hlakile
2: ke a le wanda
0: ke maikutlo a haitse ka mogolo yena a hlalosang go ketaba ina e ka tamelo ka teng re ketle ka mona ka go WhatsApp ke bona molaisa kwa no go ke botsa gore na basotho ha ba khone ho tla hai ho baneng Malawi le Nigeria di hole haholo ha ke ukwina ha ba tle hai ke eng hona hoe ore ha ke kwisise hore na ha ba tle hai ho baneng hona le ho matha dithabeng le sotho mona ntho engwe le engwe ke politiki ore ha e ba ntho ena ke bothata bana ha ha ba tlohele politiki ke nana no hlalosa jwalo o re ke nyonya fela ha o bua batho ba kileng ba busa o ka ha re tloeleng hotellana ke mathabo ka ha abia ke maikutlo a hae tabeng ena e re kitle ke maikutlo a mankwano mona kgotso ntate a tseba batho ba kang bo monghadi letela ke na monghadi ho monghadi letela puisano e bileng le yona pejana o re a tseba batho ba e kang bo monghadi letela ba makatsa ka propaganda ena yeo ntseng ba e jala ke utlwa a bua ka basotho ba tlo kena ka dibese potso ya ka ke hore na ke basotho ba feng ba tlo tla ka dibese o re ke na le bana beso Cape Town mane ke dula ke bua le bona ka hore na ebe bo emo bojwa mono mo ba leng teng ebe ba re ha hona letho mono ho bona Rally ke utlwa maiti eno wa rona e ka o jala pherekano le ho ganna jolo ditakaso tsa hae nna ke ka val hona jwale and ha ke so utlwe moo mosotho a ntsa re o batla ho ya hae le hore boemo bo bobe moo a leng hona teng ho ja ntate mono a tlohelela jolo ho ferekanya basotho a tsebe taba ena ya bona ya dipolotiki e ba lahlisa jolo botho ka nnete hore ke keketso wa lekokwaneng ke maikutlo a hae o ntsha jolo maikutlo ka ditaba tsena tsemana jolo le basotho ba mane Afrika Borwa e re tle re bo hape re nke Mohamedi ka mahaleng ka nqena Mohamedi dumela
3: ntate
0: ho zo ntate mo lalle
3: hai ya go ruping ha go botsa hai
0: o ntate kadi
3: ya tsanda
0: ke ke tla o fa ntho ha o ka mo ga mona
3: ya tsanda
0: ka mo ga nya ya ntate
3: ntate ditaba tsa mo etu wa bona ka tsamo feta nka ke na mo la mo ke le mba sotho na ye bone ga wa mamele meho ya diphatsi
0: eh
3: ba se wa motho mmendi re ke pause go bana ile si mumu a sa tsebo u bua ba ya o ye na ba mo khae ile si mumu ile motho fela go ke motho fela go ke motho fela ke ke ngare a ba le maikutlo kana ha ya ina ya habo tsela ba mo khae ndate tsubudi bona hola ba le nako yo sa fafaga ga e ka mona ka matona a e hona le boga maphosa mushu a le sotho vila o kopana mono le batho bana ba fika ba ba fametsi hape a mogoka a re phela

0: o tlhola o jotsa ka maphosa a le mona o re re tla tsoba dilithi ya metsi na di tumelano tse di yentseng go tloa ntho eo ya dilithi kala o sentse tse kae na di tsela tseno ke o tla di etsa ka mo le ntho ya tlhotlho ya motlakase e se le teng o so yentse mosotho o sana le metsi ha thunto tseno a bointo tseno ntate madikane fitla ka go fa metsi gape wena o mphe 90 days e senang thuso o basotho basotho ba lile ga kae ka gore ba batla di-work permit ga ba kale o tla mo ga gona motho a kareng batho banana ba entse go na le nako e kileng gwa ba le mathata ke re letona la ka nako nne le mathe le a sa faafoke ka mona mo e leng di-consulate boemeding mona ba fitlha ba ganetsetse basotho mangolo le ditumelelano tsa gore tleseke ba tshwara madibogong a ba tshela madikane wa tlholeya o tla le bona mana a fitlha bogogong wa ba sia moo leo bana a sa tsebe go bona ke ipatletse motho fela ena ke bogopo ba motho a o rata motho fela a senang thuso kore a senang thuso kore re na le bogopo bono ntate o bane lere motho o na le eng o na le ga re sebe mohuo ga re sebe bosebeletsi ba motho gore na motho o ga le ka ga ka tsheletso o ne a ebile ke motho a ka sebetsang ga ba e sebe basotho ntlo tseng go na le baetapele ba di-party ntate ba kileng ya ba matona makaleng mona ya ba eng ya ba eng ba banka ka sebao bo quintuke eno la e le mona e ntse e soka basotho mono ba sa fumela bosebeletsi bo nepaetseng fela ka ka e supagare ke katlhego ya letona le le ne nne le eme mono ke boetapelo wa badi ya tsebang gore ntle le gore re iketsetse lesotho ikekela tswa bogobeng ba naga eno ya south africa mme re tlameya gore madi a bona ba itsetse gore ga e ba re na le ditlhodileng ka ka naga ena re na le mobu o re ka ga lemang re na le ntho tseno tse kile ka di supa tse boya tse motlakase tse metsi o tsea metsi a etsa motlakase moya o motle o ne o ditlhabeng o etsa motlakase ao ndate re ka ba tsietsenyana ga ekwa fela re ne ntse re tseba gore mobu masiano ke mono o tshena o ne o le ngwama o nyedintsoto bong o ne o etswa ntho tse kgolo tse ntle tse ne di phedisana ga lesotho ga tlholeya gona o di etsa ntho tseo o tla kua motho a ntse a re ba bangwe ba le ba busa ye o a busang ye o ne a re a kgethele go tlatlaetsang go tlatla ikudumanya dikgetseng
1: o tlhakileng date oeletse
0: basotho ntse ba sotlheyae
1: kelobileng date kadi re tlereng ke mamedi o teng kwano mona mogaleng mamedi dumela mamedi dumela date ndati ga manyalo iya ndati
2: E
1: le go hana le ditlaleo tsena tse reng go na le basotho ba bangwe ba e leng gore ba se ba dula thabeng okay seo se tlhalosang e le gore o dumela gore basotho ba ntse ba bolokegile ba le mesebetsing
2: ba seng mosebetsing ba sa bolokeyang go ntse o tlakile gore ka nako nngwe e ka ba motho a ka tshwagang ka gatogopo e sentabeng ka tshwago ka gatogopo a ka tshwago ka gatogopo
1: okay
2: ka tshwago ya gatogo ka gana passport
1: okay o tlakile
2: gore keua se ke belaela tato waka re ntse re thepusa kankeere kankera ga mamela re tla kankere kankera ga utlwa go gae ga go soka go ba gologono go kareng gwa tsweng o tsedi le sedi tse bo mamalo la

0: a re o na le ntho e ntsheng ya moyeng. Mamedi dumela. Mamedi kgotso. Ndade. Ndade Phamotse.
1: Ae bo ndade. Batho ba bangata ba ntse mmalela mona re utlwa ntse sebuka diyeresi mona gore ba bakangotlha ka gae ba bangwe ga ba kana le ditšhelete mesebetsile yona e fedile jale batho ba teng ba ka nna ba tsekela fela ka ka ga nageng ae ba sena mesebetsi go sena le mo ba dulang teng ba dula mo ditšhabeng moo ga o banna ebe batho ba ba utlwise go fetsa batho banna gorena motho a dula tabeng o ba ta ke e maria go kitse jang bang ka ke wa tsama ka ke ndate nna ke re ba tswa di tsinga ntle ndate a e ga le ba ba itire ya ni ke ba ba ke ba tsho di mathata e bole ka ba bolela a a bonda a ba kutse ndate ke ndate le ba tsone le mo hawa o ba tsang tsa di bise a di e di ya te ba tswang pele mo ya ntlheng ke ka bona ka mo mo
0: e
1: a tsira ga ditlwa ya tlenga zwa rata ya tekata to go gana zwa munhu wa ni muto ha lu tsira ga na tsire mo ni ke ya le bo nda te ya de ga di ya de ga di ha go nne je je ke na go ra go ke ne ke le bo nda
0: Ke le buile ntate Phamotse e o fitisa la molaitsa wa hae kwano. Re tle re phethela ke seletse ke metsetsi go be di fela pele re tsoga kwano ka diphapusing tsa gaso. Re reng ke mo medium mo tsantsa le temo haleng fela nomoro ke 2121-9956 kapa +26659956 ka WhatsApp 62009956. Ke di nomoro tsa WhatsApp kwano. O gawile kwano 2121-9956 re ke re phethele ditaba tsena. Nako ya rona e sese ka letlhakoreng la rona obane gore nyana le shume re tla be re tshwere re ntse go lekane re re itse tsena a me di dumela
1: right in rentse nyanga ne
0: ndati
1: e ya tsenda di go na magobo
0: ndati ma
1: go na magobo ke kali
0: o go file ntwa ha
1: a bo ne di wa ba o ta ra dingwe ba e ke re tsenyile ke wa sotwa le ma sotla ya mmono
0: e ya nda
1: ba so kwa ke mo so hana o ba ba fa na yo bola go no ba thuti nda da o dia nye di khetomo
0: e
1: o no ba thuti wa ka mola wa tsatsa ba go khetsa sa dinga le nana o zo ka motho ya bua mona sa ga ba ba ntse ke ba tswa tsa ka ipuso kana go yo bona ene ba tsekang go so ka botsa gore na ha o tso bua mo o tsikeletsa bo hlaswa bontse bo tswa ke mmuso ka o setso telle le ka tsa bo bodu wena o shebe ke go we o shebe ke go we wena o tso tsikeletsa ntse ntate
0: a ke ga ha o tsene maikutlo a mabedi wa banga ke go
1: o jwa lo sentate
0: e
1: ke ke o wena mongaka ba sotho ba ntena ri wa tlhemedi ha se jwa le balla ka yo o ga ene motho a ka mo bua nnete ya pelela nnete wa le zotu mo ha se jwa le balla ka ntwe ha se jwa le balla ka go tshwago ya gona e bodi ke sa fa ofrika mo so thotse o ntate lo ala ntate ya sa ye mona le ka le lena la matla e impotwane ona le na kwana tsa mae molaya mane o sata ke ene ba ke le bala ka boene le Madagascar mona ba ya fika go tlo batho ba ke ba hlalosa go na dina ha tsena tse dikadikanye re tseng ke dina ha tse ding ba bona go diphela ba phidisana jwa a go a ke wa go bona ba tla mo na dire sa fapo ga ba re di tsama sa di ba sa fapo ke da dim botswa
0: e
1: go ga re di bang ke ne go go botsang ha kalo ke mo khona o bana mba thotsi teng hana tsa singlela la ha ba so tuba ntse ba so tlhaya jwa lo mono no motho a sa tswa fa o ga ke re tsano go ba so tuba ba so tlile ba ntse ba le le kitswa ka po ba phela mono mo ba phelang teng go ba uela bona ba go betse mo ha bona go monate gana ke ha ba ona le ditsana tse dingwe tse di kwetse mo le di mapolasi a manga a sa kwetse go be a batho ba ga itsa mali lo ithopana ile le nne mo dio mo nyana mo la wala ga tsi wa no phela ha monate o di dire sotho o ke ntawa yo ya kirishano enze tsa hala mo
0: tate ka di ke le wile ntla ha o tla kile ntate
1: hele
0: thank you
1: bo bo wo di ke ba mba thank you
0: a be dimetso tsuri lo hantle ho ka bang e mene pele re fihla mane ho reng ya bo le shone o reng ya le shume re tla iko bantwe re tla iko a me di dumela
2: o tsanta
0: ke khona matanki khona matanki
2: jade
0: e ya
2: maobane tseng khale
0: e
2: ne ke mametse tsiali ma ya se tense tsa mpuso ena ha hola ke no tsitsa ka le mmane nga bua mono na bua le mosadi ya ka Afrika Borwa a go o di thabeng a go ntse ba yetsa mona pakeng tsa Cape Town le a ke tsebe di baka tsena ke tsebe ka ntle na go di bitsa ba le Western Cape a ke tsebe a rena se bo go wa ukwa ke le ha ba ha di fitse tsa puso go ba busi ba ukwa re batho ba la le ha se di kene se ali mo sa bona se tsetsa nke ba ba tsa tsetsa na ka lokalo e tla ba ke mathata a the maobane maobane ke ne ke mametse o se seng seo sona le lona ke le fantsetso ka gore fa ditaba tsa lesotho le ditaba tsotlhe tse monate ka nako tsotlhe gore re tsebena re bue mo bo go ne go bua e mong gona ka Gauteng a re motho wa ga ya mohidileng o itse a tsamaye gobane jale gano mopatela oba Ramaphosa o itse ga ba hirile batho bana ba senang ditokomane le bona batho ba tla tshwagelelwa le bona ba bakosalwe a re setlhatheng gona jale ge setekilele sebobua le bona ka salane a re setlhatheng gona ge tsa satheng tsa leteta letšhagege le tlhatheng ga ke tsebo go selelo sa basotho a e tla ba tsa utlwala se tshwanetse se bua ke mang ga e ba go na le basotho ba llang ba batlang thuso ba bang bona ba re ga o na batho ba batlang thuso a nkutlwa ke reng tate
0: eam
2: ea ke bosoko ke ntho enono basotho ba tlhoka thuso ke ntho enene ke re ga ba fane ka nomoro ore na ba o kae basotho batho bao ba letsetsa gore rona ge mona sebakeng se na ge tshwengwa ke ore ge dintse dithabeng tsetsetse e sengmolatholo ore basotho ga ba robala dithabeng kapa ga ba dire dithabeng ga ba ipake dithabeng e teng ntho eno bana ba gona ba sotlaile ka ntle ka kwane fala mmuso o thotsoitse ga o tshela thola eno e momme o ena o lata bana bano ba gona mono o itsengle o ba lata ga ba tlhoetla kgetha mona
0: ke le boileng go tanke.

Amediki Motsotso pele re fitla o reng ya le shome tsena se hlalosa ntla go fitla ke lo pheletsong yena lo gona ka jeno le bitswang re fata makwatsi a u bana ke ya bona ba Amediki ba batla ho ntsha maikutlo fela lo jwalo o fedile nginato Amediki le buile a holo ha we do mamela ke lo yena sebeletse ya PCFM o tla go nyane ya busupa o tla fitla kwa mona ho reng ya le shome re sebeditse mo bang ile ka hata ka le batla a go nkile la matso ho metsi empa mo ile ha mo ikile nga sebetsa hantle le wena tsale khompodise ho mopi ba mere ke le buile la ka le bitso ke thapelo le kanyane ke bela ikopana ha pelo yena ka no sala mo yeng ka mantaha ho re nya bo supa mane na no la ditaba le bitso ang se hlohlolong ke tsama jelo mono le siu le ke le tsena ke sentse ke tshokire mafelo a be ke ha be ya monate o sane ba yandi ke reje ba tsama ya monate bo se bo se bo se ba bolo ke help ke la na ko nyetlang ha pere kopana o di mo go tswa mpolokelelo